0: Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9 FM. Kupal FM.
1: Kulamusiza konyo muganda wange ali kukula ali omuntu wabulijjo kano ke kaseera ak'ebirango ebyenjawulo era nga agenda bikutuusaako yenze Muhammad Yusuf Kinobe bannaffe abafungiza tukole birabiri mukaaga ne ku mulundi guno jangu tujanjawaze bye tutunda tusensira akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama ag'omulimi engeri gy'ofunamu mu nkoko nga tozirunze ensobola y'ebweru w'eggwanga ey'amagoba wadde okimanyi nti omusiraamu n'obusobozi tobaawula byonna byonna ojja bisanga mufungiza tukole birabiri mu mukaaga ku kalamu house wali okumpi ne Uganda Museum ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa Oktoba gwe mwezi ogujja ogw'ekumi birabiri mu mukaaga n'enkeera nga 11 omwezi gwa Oktoba ogujja ogw'ekumi birabiri mu mukaaga tiketi gifune ku 200 gyokajoka era gifunwa na ku Palo of Africa Radio reception ne ku Infinity Beauty Home wali ekyengera ne ku AK Islamic Boko Center bebanafe abafungiza tukole bili abili mu mukaga darasa ku Masjid Hamis Janja olukiiko olukulemberwa olukulembera Masjid Hamis Janja kirowooza luyita abasiraamu bonna bonna abekyanja kisaasi luwanga Kulambiro, Kungu, Buwate, Koma Mboga, Kanyanya, Negwanga, Lionariona, okuba mu darasa ku Sunday eno ngenda ku mwezi mukaga September ngenda ku mwezi mukaga September 2 mukaga okutandika ku saa zigenda kubera 2 ezokumacha mpaka saa 11 ezoleggulo mujje n'ebitabo ne kalamu ebyokulya n'ebyokunywa byonna byonna webiri era byabwerere birangiddwa Ali Sajjabi Sekuritale Mbibono abadarasa kumasijidi Hamis wali echanja iwa tuwa kutegezeza. Ebyofuna bigotanye oba ebizubi kusimbika kayumba tofayo kakana mukwano jangua no Palo of Africa Radio ofune bine ebitabo wa manga okuli ebisumuluzo ebigula we byenfuna ebifuna ebiseera omwano kuli we dua obonero bw'enkomerero ne dua ku misozo manga oli mu buzibu byabandikiddwa Shulaim Bukenya kunusu enkumi bili zoka bisangwa no Palo of Africa Radio ku reception ojje we somere ku bitabo ate ebisumulula ebyenfuna yo ani omuzili morani bili abili mu kaga na katineira munange ekomyewo jangu tumalirize bye twatandika emisinde jya ani omuziri morani bila biri mukaga gikomyewo nga ku mulundi guno tudduka kumaliriza administration block ekifo ky'abaana baffe abatalina ayamba ekya Shukran Babies Home ngenda kusomeza 2 September 2 mu mukaga gwe mwezi guno ku Lugogo cricket ground jangu ofune akajozi muno asobola okulaba nti munango dudukira ku mitwalo 3 joka reception ya Palo of Africa Radio ne ku AK Islamic Box Center kati ojja kulaba nti mukwano wetuli tetudduka buddusi ku mulundi guno wabula tuddukira nsonga bannaffe aba anyo muziri morani 2 mukaga ebirango byaffe nno omukwano gwange ebito bibadde unako olwaleero nsigadde nze Muhammad Yusuf Kinobe
0: ebyo bibadde ebirango byo Kupal FM Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9 FM. Entanda kumacha. Golokoka n'essuubi eppya. Otandika olunaku ng'otegeera eddiini yo. Entanda kumacha. Okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku ssaawa 11 paka 12 ezookumacha. Entanda kumacha. Ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga waliwo munne
2: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Ufayo.
5: All day long.
4: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
5: Yo, yo, yo, yo, yo.
4: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe. Sinobe. Sinobe.
6: This your boy, right?
4: Umzandiga. Yewunyisa.
1: Dala dala yewunyisa. Aliko Pearl of Africa Radio. Mukwano gwange wenna wenna akyekumidde kukula eri omuntu wa bulijjo. Ebali kulaba nti ate okyaliyo okyakwasaganya bitambula bitya muganda wange, mama wange wenna wenna oba taata wange ali kukula eri omuntu wa bulijjo oba jjajja. Mwe kulaba nti ate bannange gye muli. Dakika ziri 5 zokka zivudde ku ssaawa ziri 11. Onaku leero lwakuna, it's a Thursday. Nakusomee ziri 3 mwezi gwa September oba gwa 9 omwaka oba edaza 2022 mu mukaaga. Kirize tuwena kutambula fenesa wasigina kuwela bili na mbila zoka zoka edamba tegeze nti nze Muhammad, nze Yusuf, nze Chinove. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mugamba mutya mwena mwena mbagaliza programu enonji eranga tutandise mu butongole.
4: Amagezi Luwombo.
7: Amagezi Luwombo.
4: One more program entanda kumacha.
1: Mkwano gwange ampliriza. Olwaleero akadde kano kennyini nnyini. Fenna mu bulamu tulina ekiruubirirwa. Era iyo tumala okufuna ekiruubirirwa, teri muntu ateekawo kiruubirirwa nga kibi. Nze njagala mu future mbeere nga ndi musimi wa ntaana. Nze njagala mu future mbeere nga ndi mubbi. Njagala mu future mbeere nga ndi mutemu. Ekyo tewali akyagala, tewali akisabira na mwana wa munne oba teri akisabira mwana we. Wabula tweyesabira birungi. Era mukwano future eyo tosobola kugisaba nti njagala kuba mugagga, njagala kuba presidenti, njagala kuba honorable ng'osiiba waka weebase. Kitegeeza olina okugenda okolerere ekyo ky'oyagala okuba. Mu buufu obwo okufuna ekyo tobeera wekka. Tobeera wekka. Kyovola banga bagamba nti omwana takuzibwa omu. Era n'ogenda mu bantu bedda abaana bakuzibwa nga kyalo. Kyovola nga abantu bedda bakulanga balina empisa. Nti omwana takuzibwa omu nga ebikomera tebiriiwo. Wakola omusango bamusanga muko ne bamugalamiza embooko emu bbiri ssatu gende wakatoddamu n'omanyiira abantu ng'amukuba talina na wamuyita. Wabula n'emirimu gye tukola, sente z'ofuna, ebintu by'ofuna tobikola omu. Obaako abantu abamu b'omanyi ne b'otamanyi abakuli emabega ng'oggyeeko Mukama Katonda yali mu kiti kikye, kuba byonna byonna yabikola, yatuwa ate yatuggyako. Wabula waliwo kye tuyita baraka, omukisa. Waliwo kye tuyita omukisa. Kino gye banoonya mu bantu bano ab'enjawulo egitali nayo. Buli omu gw'alina okukolerera omukisa gwo. Ebikolwa byo bye bigenda okusembya omukisa gwo oba ogukulembeza. Enneeyisa gye weeyisa, ensaasaanya gy'osaasaanyaamu ensimbi Allah z'akuwadde, embeera gy'owangaaliramu yegenda okuviirako omukisa gwo okubeerawo oba Allah ogutwala. Omukisa naddala omukisa omufunyi. Tosobola kera kumakya n'onakuwaza bantu n'osuubira omukisa. Kyovula banga abamu baba balina nga baali edda balungi, bwe bamala okufuna ne boonoona Allah n'atwala omukisa n'aguwa omulala. Okweyisa kwo obulungi eri abantu, eri famire yo gw'alinamu, eri abaana bo, eri mukyala wo, eri omwami wo, emikisa giri eyo. eyo ye wali omukisa omusajja omukulu akeera ku makya yingiza sente aina bizinensi ne bagoba omwana wo sukulu fizi ngo ina sente ku akaunti nawe osuubira omukisa omukyala wo n'akaaba engoye neidi n'emulema okusaala naye naawe oyagala mukisa okole era oyina ne sente z'osonda tojja zitwalako ogulire mukyala wo olugoye weebale linda omukisa gujja tofaayo abaana bo ne bakaaba akanyama ne bakaaba akanyama nga gw'oli okusse mutundu wa ngege mu kibuga wabalekedde zigula binyeebwa bayiwemu ne mukene nanti musonda weebale linda omukisa gujja n'okosa abaana ba munno n'okosa abaana ba muganda wo n'olemu okuyamba abaana ba muganda wo n'otabafaako n'obwogerera ebigambo onaawe osaba Katonda omukisa linda gujja teri mukisa gw'ogenda kufuna n'oduulira abantu n'olyaza amaanyi abantu n'ogoba abantu ku mataka owa famire n'obeesamba abo boolaba nti ba wansi ng'ate omukisa gye guli linda omukisa gujja ky'ova olaba nga Allah abitwala otandise ka bizinensi ko kakatandise okkuwa sente otandise okuduula tokyalinnya na muzikiti era gw'obeera bizi sola zizigwira ku mulimu linda omukisa gujja bambi tofaayo kakkana gujja ogenze mu ssabo oloze abaana b'abandi obasiraanyizza gw'osobole okufuna olina sayansi gw'okoze osobole okufuna Allah ajja kukuwa naye kaba kaseera buseera naawe onoonya mukisa tofaayo ajja kugufuna tofaayo tosaala ojerega abo abasaala era oba mu gurupu obayita batabuliiki obayita obwebirevu obuyita buli busajja buli tofaayo omukisa gujja tofaayo okutta omwana wo mututte mu masomero agatasomesa yadde ne alif linda omukisa gujja bambi linda ogaanye okufa ku b'enganda zo tebaakubeererawo bakwogerera ebigambo bingi obadde oyagala boogere ki linda omukisa gujja lindako gujja guba mugumu byebyenfuna byo byolengera nga bisebengerera gwayima okusebengerera ebyenfuna byo nze nkuwa kattiipu ayagala okusitula omukisa gwe labirira omusaayi gwo labirira abakwetoolodde labirira abaana ba muganda we yafa labirira abaana ba sisita we atalina labirira abaana bo boozaala abannamba bbiri yadde mwafunamu obutakkaanya balabirire oyo omukyala gwe wakyawa waliko akaseera nga musse ekyama lwaki omwerabira olw'ensonga nti mwafuna obutakkaanya omukisa emikisa giri eyo mu bajjajjaabo mu bakojjaabo mu ba anti bo mu baganda bo leka bakuvume omukisa guli eyo gwe mpaayo sente yekkakeeka gy'omanyi kati oyagala omukisa ogusange wali mu kkubo nti mukisa nzuuno munyingire era guli mu bali abakujeeja famire neekaaba emitwalo etaano naye ng'ogirina abaana bo ne baboogerako ku kyalo ng'engoye ze bambala zirimu ebituli gw'omugagga alina sente gwakera ku makya n'okola engoye ez'enkumi ebbiri bananga bali abagenda mu kibuga musobola okunjulira omwana wo abeera atya ku kyalo ng'ayambala engoye ze yabaddemu leero n'enkya n'aziddamu n'enkya ne bakoozaamu okwosa enkya n'akaddamu ku mmande naawe oyagala mukisa abaana bo ne bakaaba ne bagenda wa neiba mbaati oseevinga n'omugaati gw'enkumi tano ne gukulema okugula olinda mukisa era osala ne layirimbu weebale saala bambi era nkulaba ova nakusaala tolina kyogenda kuleka waka you are wasting your time weebale kusaala empeera ojja zifuna naye okufuna olina omulyango gwe waggala gugule labirira abaana bo abantu abalina okwenyumiriza mu nfunayo entono jofuna bebantu baba kwetolode nate boli mukugamba anti bakubbe mikisa bajitwala boli mukwairiza anti mikisa bajitwala tereze eneisayo ojja kufuna mikisa tologa bana babandi baveeko tokudalira bana babandi tosiranya bana ba munno tosiranya bana ba munno omukiso jja kugufuna gwe gaba bugabi bawe bawe bawe omukiso jja kugufuna fefe nyini ife tuyekotogera oluvaawo nti Katonda tatwagala goyagala kolere ki ngeggulo wasibye mu nsaasi okufuira omwana wa neighbor emindi ofuira omwana wa mujjawo emindi atalina musango jifuire mujjawo kale ye yakola ki ologa omwami wo ologa mukyala wo nawo yagala mukisa webali webali nnyo era gujja kujja tosaala toyina kalungi kokola gwe kyalo kikwogerako bibi oyagala mukisa ki obadde okimanyi nti n'ekyalo ogamba ogambye musajja waawo bambi mukama amusaasire ne waaba omuntu nga si musiraamu emikisa sanyusa abantu liisa abantu empeera ziri eyo empeera ziri eyo emikisa giri eyo bebagagga boolengera mungu baawadde ne mbayita abalugu basaddaaka basaddaaka bamanyi famire zaabwe n'akwata omwana amutwala ku holiday omwana essanyu lyafuna ze baraka Allah zaamuwa mbwosevingo yagala kugula boda boda ngaabiwaka bakaaba kyovula banga ogisondera omwaka ku mwaka oba otuuka mu November booti olina emiliyoni nnyamu emitwalo nsanvu n'ofiirwa abantu basatu omulundi gumu n'osigaza obukadde busatu oba waakabugira booti ne bakusiba miliyoni bbiri kitundu osigaza mmeka baraka nze mbavuddeko
0: ino yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda ku makya
6: audhu billahi minashaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillah الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بلرزا سكمني دي أغواني دي كتندرز بوانغا lutenderezebwa lulwe yekka kujjako omutandisi w'ebitonde byonna ekyamazima buli kyali akiri yekka yasukkuluma yasukkuluma omutandisi w'ebitonde byonna yasukkuluma omutonzi w'ebitonde byonna ategekera ebitonde byonna olutegekera olutegekera olubimanyi byategekera abimanyi n'ebyo byetaaga abimanyi yasukkuluma omutandisi w'omutandisi wange omutandisi w'ensi yonna ye yayerula obwengula abufuula obwengula ye yawanika eggulu eryo gy'olaba liri nga teriri lyokka gali musanvu nga buli luvannyuma lwa ggulu lirina obuwanvu okutuuka ku ddala obuva ku nsi kwe tuli era okutuuka ku ggulu gali musanvu nga buli luvannyuma lwa ggulu waliwo ebbanga eriva wano we tuli okutuuka ku ggulu ate okuddamu okutuuka ku ggulu eddala gwe teweewuunya empanika gye yali wanika tusige ekifaananyi kyabazimba kalina nkiseera nga bagenda okuyiwa siraabu goloze eggulu nga bagenda oddiwanika wano babunyawo kali ttunsi ne wabaawo ebimoroka ebiyiwa enkokoto yasukkuluma nnyini nsi nga bukyanga aliwanikayo tetulina nkono yonna gye tulaba bukyanga aliwanikayo teryekaakanga terijjanga mu lwatika ye mutonzi wo omutonzi wange mukusibirira bo mwesibirira bw'aba asobola okukola ebyo kati otunka kino ensingo ine yakutonda nga ne byakozeeko birabye ne gyakujjojjukirayo wallahi bangi byetuli bisukka ku byetwalowooza bisukka ku byetwalootanga mukwano gwanga mpuliriza mu nsi tolinaamu bwetaavu bwenkana yakutonda wetaaga eyakutonda olwetaaga lwoteetaaga gwe kennyini n'oba naye buli kimu oba okiyina ensi kekulabe ng'omunaku oba mugagga nga tomuyina oba munaku atalina ky'oyina mu nsi tebalina kye balina betulaba ng'abagagga, tebalina kye balina betulaba ng'abanene. Oba oyina ki nga tolina yakutonda? Kyovalaba ensi bafuukidde dduniya, basuubuza ensi bafuukidde ekirala, baatunuulira bya busuubuzi ne basuubira nti bwe babifuna bwe biteerera buli kimu kiba kiwedde. Bannabyabulamu bali eyo bapookya. Omuntu okwebaka ku tulo, omuntu okulya kamere, omuntu okussa ku mukka, yeekwata eyamutonda. Olwekwata olumulaba mu buli kyalabye, olwekwata olumutendereza mu buli kadde, kuba ekyamazima buli kiri we tuli. Buli kyolaba kitegeeza kumutendereza, kiraga maanyi ge, kiraga bukugu bwe, kiraga buyinza bwe. Twogere ki? Tunuulira okumeza kw'ebimera, okuza kw'ebimera. Siga ekifaananyi kya kijanjaalo. Ekimera ky'ekijanjaalo kijja mu mpeka y'ekijanjaalo gyayuzizzaamu wakati. Wakati w'ebibajjo bino byombi n'ajjamu ekimera ky'ekijanjaalo. Emutunsi gwa n'agwasisa ettaka mu wiikisi bbiri ssatu ekyali nga kimera ekitinte ekitiba. Mwesinga gumugumu kitundu nga kimulisizza. Banga ngali iryo nga kibaze. Banga ngali iryo nga byengedde. Bikaze omulimi n'alya ku bibisi, n'alya ku bikalu. Abange emabega w'ekijanjaalo kino n'olugendo lwakyo paka tukirye nga kibisi, tewali waali mabega waakumera kwa bijanjaalo. Tewali waali mabega waakumera kwa byonna ebimera. Kuzalukuka kw'ebisolo, kuzalukuka kw'ebiwuka, kuzalukuka kw'ebinyonyi, kuzalukuka kw'abantu. Bwe tugattagatta bino, abasinza Kristo batusaasira obaddingananga naye bulumi na mukwano. Nsonga ki Yesu obimukwase byonna? Yamala byaninga n'ebibye byennyini musajja wattu, nnyini nsera yayimirira naye. Bwabaawo omukisa nga tusobola okugatta ne yayimirira ne Yesu. Yesu tetulina kye tumugamba, katumutwale nga kyakuyiga. Si yekka, Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byamutawaanyanga bwe bituda, byabatawaanya okusukka ku ffe. Eyabimala waabwe y'alina okubimala ebyaffe. Weetaaga yakutonda, olwetaaga nga tonetaaga seeka gyenna. Weebanje okukkiriza mu yakutonda Kristo kitonde, misambwa lubaale bitonde. Wenna yali ayingidde ku ssabo nsobi, n'omusajja alitulamu omulaba ne bw'afaanana musajja wattu, ne bw'ayambadde obiraba, ne byali byonna empewo. Bitonde binnaffe tebirina kye biyinza kukola mu bulamu bwaffe okusooka byo byennyini nga byo. La yamlikuuna li anfusihim naf'an wala dharra, tebisobola kwetaasa mutawaana gwonna nga gwazze. Zonga empewo n'emisambwa ne lubaale, mutawaana nga gwazze. Saidi yaabyo nga byo tebisobola kugwetaasa, era tebisobola kwereetera kalungi konna okuggyako nnyini nsika yategeka. Tuula ng'omuntu omukulu, olowooze kwaka kw'omusana n'enjuba gy'eva n'enjuba gy'egwa. Weebuuza ani ali emabega w'okwaka kwagwo? Tuula ng'omuntu omukulu, olowooze kuziba kw'obudde n'okucya kwabwo. Gwe weebuuza nti obudde nga bwo bwe bwakera ku makya ne bwerowooza nti kati tutandike, kisoboka nga bwo obudde nga bwo bwe bwakera ku makya ne bwerowooza nti kati katusimbule? Ng'emabega w'okucya kwabwo n'okuziba teriiyo mutesitesi mukulu, teriiyo yatandika? Bino bwe tunaafunayo akadde buli muntu ne yeetuuza, omuntu agenda kukkakkana akkirize nti mu nsi siina kye ŋŋenda kuba nga nze nkyetegekedde, ng'era ne mbaana baffe bwe tutalinayo kye tugenda kutegeka. Ani ali byali nga ddala kitabu bye yategeka? Munsaasire omukulembeze gwanga mujuliza nnyo, kuba ye muntu buli muntu gw'amanyi. Byali ze zaali entegeka za kitaawe n'abalala bangi. Kitange nze nga nze yanza lala musaasira afudde 2019 byendi tabiina muko teyamanya. Si wange yekka n'owuwo n'owuwo. Basajja battu ne bakazi battu bannyaffe bakitaffe balowooza nti bazadde ba dokita, balowooza nti bazadde ba inginiya, balowooza nti bazadde bannamateeka, kumbe bazadde babazi. Ngwande ampuliriza, oyina ebbanja ddene ng'omu okwetuuza. Olowooze ku mutandisi w'ensi eno, na byonna byajjaakolawo ebikwetoolodde, by'olaba ne by'owulira, ofundikirire ku ggwe kennyini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ebyewuunyisa ebiraga obuyinza n'enteekateeka y'omutonzi wammwe biri buli we muli okutuusiza ddala ku mmwe. Afala tubsirun, temulaba? Gwe tewewuunya feesi y'omuntu, nnyina ku mwana muwala eyayogedde ekigambo ne kiŋŋenda wala. Feesi z'abantu zaawukanira wange ebirimu bye ebimu. Buli feesi erimu nnyindo, erimu maaso, mulimu mimwa na matama, naye ate feesi zaawukana. Kiki ekizaawula nga gyonna mimwa nga zonna nnyindo gonna maaso? Wallahi ekyamazima ng'okkiriza nti guni tafaanana guno n'oguni atafaananye mu guni. Njogere kindeke ki? Naye akadde ng'omuntu otuule, wetunuulire ng'omu, weebuuza ani akuwanirira ku nsi kuno kuttaka oyimirire. Olowooze ku buntu buno obutundirwako engoye wansi eyo mu bigere byako, kabaako emisumaali egyayingidde mu ttaka, oba ebikakutte kasobole okuyimirira? Gwe ani akukutte ku ttaka osobole okuyimirira? Maanyi ki agakuwanirira n'otogwamu noto gwa maso, noto gwa mabega, noto gwa kukono. Bekuwa kusituka, manye chaga kusitula, manye chaga kutuza. Mutisera ngogena kugara mira, manye chago, manye chago. Okutigira kuwa muntu nga, betuta andika kutaganjula muntu, ajudevye unisa, ajudevitalivya abulijo. Okutusi za dala kudoboze limuvamu. Mundeyo, nze simanyi yo kafonga we wave dobozi. Tulitumewa, liva kumawugwe, liva kuchivumba. Edobozi ngadi omuntu elimuvamu, lisimbula weyo munda, lisimbula kumutima. Bino wetu minyonyo labu wetuti, Yesu abiina mu mukono chi, agwanira okusinzibwa. Misamu anerubare bibiina mu mukono chi, tubikwase byenfuna byaffe. Mtu aliokabere musamize kubaye muddugavu zinedini za abeeru. Tufune ya kado mtu atendeleze ya mtu ndoru tendeleza angaruva kuntobo ya mti magwe. Otendeleza angaru yine nsonga. Oigere chikambo subhanallah. Ya yau kanamu vyo nebiyari ya abirie ka. Omtandi sobe tunne vyo. Ngo yine nsonga. Ngo tunuli debirevu. Nemundeyo jebiva. Ngo tunuli debirevu. Nono nyabi akuli ya achivye tuli ya mwebiva. Ngo tunuli de. Tukirizent Allahu akbaru. Yasukuru mambugurumi vo wechitibo mtonzo bitonde byonna. Na tusasira Allah notura nentura. Netutambulira mulaini ero woza kunyini nsi. Omuntu agenda fundi kiranga kirizanti ya inamu gabirida. Oru gabirida. Weye sigaliza. Otunulire bibaje. Betubere mulago wanonga tuliranye kubiri wali. Nkaka samba njogeda na babazi. Bamakani kanabalara. Otunulire bibaje. Teri yano na chibaje nga chakuwanga lewe kisibiri. Echitana kusu lorinzo kwango chisulideke miaka 15. Ya chibaje abacha alia. Nga buli achituwala tada. Buli anone chibaje. Anona chibaje nga tade. Erane chigiza chiminye kramu naku satu baku ambalira. Omubazi yandi badacha alia nga buli ya gula tada. Tebalia. Jukere chinde kechi. Tuino mutonzi wa fe. Wabuvunanyizi wa kusinga. Leka kweti kansi. Gionabi yorowoza munsi. Ebi kwa nabize ya kutonda, babi rohoza. Bazade bawele la habana. Gokutwe gatako werele, wasanze tuwawele la. Fokuja tuwelele, tuwasanze bachitafe, bawele la. Bawele la, bafa. Nebi baga nyura mkuwele la tewali. Ngono nyo kuwele la kukusale, bigemu ya kutonda. Ate mbasara mubiyo nebi sara, omwana asala. Kasate biba mumu tozu wa omwana asala, binu biyangu. Chakubili mbimu kubinuma, yadate yenteka teke ntufu. Wallahi we mwana bababu abuwara. Abaya kamadidizo kusubabu lichimu chitere dewewa muwasiza. Bawe na agenda ganyulu wa muori. Ngateo ya mute kamia deche vitano. Chako seleza nika. Baba mwana wabulenzi nga agenda uwa. Kumbago obako. Omwana mwana na agenda ganyulu wa mutabani uwa. Bulirunaku wa mufunamu. Wallahi umuzado kufuna mwana. Sibulirunaku. Ate sibuli wiki. Ate sibuli mwezi. Ngechama zimanebo chandibade chabulirunaku. Ngabulunaku wa kuweleze vio kulia nebio kunywa nebio kuambala. Bage ndo biwele zangane miaka jenyini nemele techa aoma. Amanyo mkamusigaza mwana. Orusu suru enyini yuli miaka ansambu mwetano. Kanzu checha kunyumida. Skorachi. Kunchachezu. Oragawa. Baganda bange bawele rabana mzade munange vieti kule. Nyini nsabi inakenteka teka joto ina choja kuchusa. Abana bafebaja kusuma. Si kunteka teka yafe bazade. Kunteka teka nyini nsi. Kaka. Roza kuya kutondo kuatagane na ye. Ebigambo byange tebitegeza butawerera. Bitegeza kwe kuata na kusosoza mutonzi wafe kubula mu wafe byonna. Wallahi yenna mwe kutambulika nyumero kabula mu bwe. Ye bakakutulo. Tendereza nyewe kitiba Allah ine nteka teke taina ina. Qur'ani jikusibira bwenge sibirira. Mujudo bubaka. Nyini nsibwe yalaba ngo bweta agobutegera kunsi. Ngo bweta agobutegera kuye. Wakati mukuzu kusano kubulira lwacho tondedwa. Rwacho tondedwa. Ebigambo subhanallah alhamdulillah nabira tubidinga nengo ruddinga no ruinensonga. Ruinensonga. Kitabaddo tunulire sumaji ya muwalawo. Gwejjukiro bulunje nnyo ngo lwalero yono. Ne kitawa kutunulire ne bazukuruba ababadde batata ku ntandi kwa kitabadde mukwano gwange ni waliye wandege ya wansau. Olwalera ayali tata tuli bajjajja. Ababadde abana fe batata. Ababadde bajjajja bali mukabuli. Abali abanene mbio bufuzi jebali yeka. Tumwebaze nyo wechitiba Allah wafu. Mtonzi wafe. Ya teka niya ino kuba mama u. Aniya ino kuba chitao. Na teka teko mbuna mbubu ono kutuko lualero. Luacho obwe tikakati. Bwokuba tochi kujia. Obina mumu kono chi. bazi inengo ulilo leke kusala obinamu mukono chi oteke chifuba kuneiba wo tomuagala wo tomuagala wo munse yani oteke chifuba kumukozi muno mufuki dechizibu tulimbwa makanikeyo nemiti memibi tulimbubazi nemiti memibi nemiti memibi kubanafe tuyagala munabe kokafuna katukulinde ngulika obikunganyo bitwala wa nze mbimu kubimala amanyi wallahi senta laba baku sasi denezija bulirweze yongere vyo kulia vikendera e yali akube mereyo mire tandi kukwe sara ne njala tekuluma angabu yiku njala buwe rumu wa boda gali siwe rumu wa piki mbane baruma kusinzira ku njala inuma jiruma mche ya president njala inuma jiruma mwene ere muruma anga president nere kwa kuata kukonda kita inuma jiruma mwene gaga njini taxi si jiruma mwene deriva Sere zigendo kujange mire kende dobu unji jolia. Ateweze yongera nebika na vyo nebike ndero. Kukakana nginye wagenche ate nyama soko jireke. Njirekate nga mazezifu nakuranga nyondye kanyama. Ate mazezifu nchate kareke. Tuogere chituleke chimu ganda nga mpuliriza. Ofachi nensi. Okutuko kule mwoku sara. Bazi ino uliranga naba musenta lazi kuwa de. Mubwavu te wali musaze. Sere zize rato sara. Mubwafu ya watulanga mudarasa. Sete zizera tutulamu kwa ya galachi. Tunkana kore redabana biyoni mte biyari biyachitao. Teri muzada agena kutege kilabana. Luteka teka anga donye nisitarulimu. Wallahi alevi mwabi kuwa. Neviva uobe njini abana nebako tira. Bubado kore reda. Bubate bakuse wofira. Nebabi tuunda miyake satunga teba ina keba ina. Ogenda bate kikirachi vio manyi. Singofu na umu kisasadida la na kubuzanti aha. Oyagala kutege kilabana abu. Nibakuwa ya umu kisogu kubuzanti obagali zabu na mchikachi. Wado ya gara baberechi. Muda mchi. Echa mazima biyo nubi uzanebi kusubira antikati baberechi. Tukirize njini nsa tutegerere. Tukirize njini nsa tutegekere. Akumanyi biyote manyi. Naba na baba manyi biyoto ba manyi. Bulichimuwe chiri kusadi yonga guomuntu. Bulichimuwe chidi kusaidi ya aba nabu. Tuwe kwate ya tutondo uwe kwata. Olu teka teko luna kule tuliva mwuzi. Chigambo changenga maliriza. Uwe buzanga nyogwa sara. Luacho sara. Zeso lata nuzi sara. Chigendele luachi. Wallahi abantu banji tusala tetu ina chigendele lua. Tugena kugela kuwayo. Kupu kuwata kuwata vwe buli. Botuni no mzikiti guno nemfana na. Nembera uje gubera we ya bulijjo gusange nga muyonja amazinga we gali amasanyazi nga gaka bieta kamu akasente ko na ye mukisera ngo kwata sente we lwacho wayo batunategera lwachi tuwayo lwachi tusala twasibyo lwokuno lwajjalla sasire nena kwengereza akagwa lwacho siba Qur'anyo soma yaje lwacho tula mudarasa lwacho somesa abasiramu naba tabikora lwachi tusala nga gwe isima ku miyaka jo lwachi tusala nga gwe hamza ku Allah ja kujje bogatagata mugwengo omuntu omukuru ku miyaka jo ina oina kusala juma oina kusala juma obungo buche bukuwereza bogatagata mugwengo amazo kusala nga balangiride tuina omusomesa wa Qur'an tuina omusomesa wa kusala lwachi ofuluma bufulumi atudde lwachi tulawo gwa tatudde lwachi totuddewo tusokenga kufuna nsonga nga tetunakola muntu bwana asala nga asose kutegera lwachi asala china chichitegeza mu nsala jana asala muntu nga asose kwebuza lwachi ngenda kuwayo ne lwachi mpayo china chichitegeza mu kuwayo kwagenda okuwayo natula mu darasa asoke kufuna nsonga lwachi ayino kutula mu owekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atandiko bako kumukako nga ine miyaka na nebumale miaka abiri mwesatu ngabuka nafira ku miaka nkaga mwesatu nge miaka ejobaka ngabuka abiri mwesatu yajake miaka 13 abantu nasoka bateka teka basoke bamanye lwachi balino kusala ngate banna sala chatole miaka 10 okusoba ngate banna sala nechitwa yenyini afasi bira manzani mwenda ku miaka nkaga mwesatu basoka kwetegereza lwachi ngenda kukolerera chi Eche unyesa mbiye dunia abantu tebaso kakora ngata na manya wafunira emoro keserera abana kuyamba ko musoka kumaliriza ogaba meka teri anza kusirika musinizimbu tunatesa botu dukako Allahuma zenyini weka kwa kani soko zireti jamumpa ulile kongwa anoga kwenda kora mmeka asoka kutegira ruwacha agenda kora afunira wa gomsaze ruwacho sara azamu juma ruwacho zemu juma tugenda kuwayo ruwacho ugenda ruwacho wayo era ruwacho wa Yesu biri ruwachiru kumcho vona baba singo ruwabutebuza tuwayo kusinzira kona nyonyode chitabada situsebu wayo gerevi inji neononyo rukumiwe walutade wakati mbuta banansonga wallahi asoso kubuza ruwachi mpayo bwazule nsonge ntufu ruwacha ino kuwayo wekangata wadeyo rukumi omusazo wana madara ngategede ruwacha ino kusara ruwacha asara tasola kusara juma yukera kabili na agenda baina iraka za wendara nya nge jumewede fune nsonga ruwacho li musilamu nawo mukatuliki ononye nsonga yu ruwacho li mukatuliki no muro kole buwoti mukulisitayo mwadventi mwosodoksi buliari munzikiza inajolimu nonya ruwachi yenzikiriza yu nga munsonga zoto zen kusaba toji wange nsonga totebenkera nayo kuganti ndi muisilamu kuba kitange yali etojiwa baba ye kitawe yali muisilamu ndoza yenga ye yatula nasirikirira nakiriza nti ekyamazima oluvanyuma lw'okwetegereza nina kuba muisilamu yalinda baye oluvanyuma lw'okwetegereza gwe iyo ngagwe lwaki oli muisilamu lwaki oli mukatuliki mukaniso yagalachi gwaze muziki kyo yagalachi nawe ataze lwaki wachitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam emyaka 13 ngatanya gwagamye ntijangu tusale jangu tusibe kwali kubateka teka basoke bafune ensonga egeno bakoze sabye banakola chovola ba bobata ndikokola bakolera mumbera yali ya buvunanyizibwe tagambika Allahumma chatukane kisera nga bulamu bwabwe bwe wetagisa mu dini ne babu wayo otalwalire Uhudi abatali basilamu be Makka lwe basalawo bajebe bawolere gwanga bajebe sasuze kumbera jebako sibwa mu lutalo lwe badiri ne bayungula abasinza masanamu abasinza bibumbe 13 owechitwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Madina na kubakuba ku bayisilamu nawe za 10 chokanga bagenda mukubo waliwo mukubali bateseza anti nedda olutalo tuleke baje mu Madina muno mwetu batulwana ganira omukubatanga nti baje tujja kono ne bintu byaffe bingi tufulume muko tugende diwali kiro mtazinga 3 butwefukire yo omuteso ne yali atesa balwanire mu Madina bwe bateso chebwe kitayitamu nensonga zendala bamita Abdullah ibn Ubay ibn Salul
1: kale ndoza ensonga muzitegedde awulide awulide afunyemu mukiriza kadde kano kenyine nyine tubadde ne Sheikh Mohsin Burhani Chiti mumanyi nyo bulungi nyo nyine dala mukirize ngendeko ate mukasira ka adhan tujeu adhan ino insha Allah rwimanja kudate tugende mu maso ne nteka teka endala
7: Adhan kuchukumusi mkati nisumwenda Pal FM Ekuleti Dwa BMK Group of Companies Ngabali wa mune
8: Echifuwa chikule medeko Chikusiwa chira akira Techikutuka osabubi Na walina senyi ganga takugwako Kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi Ufune chiketo owa gasi murubuto Kwe kozesa lugave alusa syrup Musange mufama sene duaga shop sizo na Liaka kasiba national drug authority
9: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Yagambu mbaka wa Allah Ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe Itha sami'ikumu almuadzin Wimba mulido muazini Fakulu mithila ma yakulu almuadzin Mudemu ngo muazini wagamba Kuna kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM.
10: Allahu akbar Allah.

0: mbali mu ofisi zaba zabaganda babwe nenga bakubechiri ekiroga chabo
1: bagana okogera oluganda muno abashibagana okogera oluchope chibagana okogera olukala moja mu ofisi zamu
0: yobwe ana rasoka ambasima na basoka nabwe batu kama ofisi ngaliyo mu rusoga
1: okay pale femela
2: salamu alaykum kirakati
1: wa alaykum salamu wa rahmatullah
2: ogama ti mumbeja ne kasekende
1: tuli bulungi wasizotya ono mwebe ye mwebe
3: Nkoze sachi Luganda kubanga program jenkola ya Luganda.
0: Zesiba
3: Luganda IBK. Mechanic omuto Majidu wasuzote ankwebaza webaza bali kubanga otumbula ngato goberera twagala yomu ya katuli mbanje basonga songa nene mugwanga pale FM
4: hello
3: wanje
4: wa alaikum wa rahmatullah
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
4: mujye bali kumumbeja
3: kale sebo nayo je bali sebo
4: kale banna kakati ona imam siraji bwaisi
3: yes sebo imam
4: kakati utufa abantu kutumenya bumenya kaburangana oluzungu
3: I'm going to go to Uganda. Agambe kabule ngana oluzungu.
5: Yee, abantu bakuzise.
3: Asende. Rayani wasizota. Idris Musab wasizota agambye ne parliament yandi tesezza mu Uganda. Yenno bwato leta tesezza chute paka ku parliament. Nayo yali badetesa mu Uganda. Godfrey Sessango gambo chako jajange.
6: Olabye budu bayagala tukulisemba oko ku lubuto.
4: Hello.
3: Atujaji kuleja. Hello gwasemba yo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Oli nusia mumbeja ni kaseke.
3: Tuasibulu.
4: Mbade ndukuwa ulizaku.
3: Baba.
4: Ye mbade palo, mbade teisu kaya hulungi.
3: Mbamba, nga mwadaba.
6: Mugina kuonu.
4: Kakati muna nge. Ichama zimachea mani eno weru siyari wa dama yuru zungu. Kubanga abantu bakulembera mu kitundu
3: kye. Banja ulo.
4: Banja uruba mwini mwabama nyo uruzungu weru gata vyona.
3: Yes. Katiki
4: ya mani nga toma jini uruzungu. Era baba wajia kutuwa.
6: Omundu ya java mwini mwaga mwese rugata banju.
4: Kufanga yekwe batu ukirako. Oba vayi. Kati abaji yoko agale baruwa nga baze mchitundu. Baba manyi uruzungu nga guri wo. Okoro otia weofu no mutapu tabiba viswaza.
3: Okay. Yaga mabiswaza ayagala bere bafuna omutaputa agamba oluzungu lugata echa mazimo oluzungu lugata
0: banango lugata banje kumanti olulimirwo gwolu otobagala nyo yagala kugwa muza abindi
3: tuza agala naye wobo taking an office
5: bwechibanga twagala bakozisa oluzungu abakwati bwako ne constitution basoke ba muterezi bamuzeyo omuntu agenda okwesimba ku kifo ekyo okwagala ya face yo nga alina
0: kwebizanizo
5: ngayomugenda kutuleetanga tetulina buyigiriza te mutwogeze ennimi zetutamanyi
3: eno Uganda si Bungereza nanti
0: banange omuntu ogwira otya mu nnimi z'abagwira
3: no munaye muli Bangereza kubanga bebaba kunaisinga
0: olulya lwo oyagale nnyo olulomwe ate kiri wano ewaffe Buganda wano olinayogera olibayogera Oluganda ne batandika omusekera bayogera
5: mukyamu
0: no olimirwo olimirwo banange
3: busoga naye abangereza nabo bafuna yo obudde ne bogera ku Luganda
0: nga barua gazaki
3: mero got official wasuzotya kale banjo basonga bantu basigalenga bali munimi zabwe oba sina chindi bala irenga mu luzongo
7: abanjo basonga abanji bubasonga

0: Bajita Pale FM chikumi mumusambwa kamza mwenda ekula heriyo muntu wabulijjo na kugamba nti Wednesday ne Thursday eba 360 coverage bulichimutekedo kugenda masoro kubanga tuchitegera mu ngeri esingo kuba yechike kyaguru kati njagala kulingiza ko munda mu site abatwa olukuba nti omuliro gubadde gukute ate bano be babeerayo kamalo okufuna omusajja wangu w'omunda ambulire. Owai.
1: Naam.
0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kendeza kukatunu kupalwe.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Owai.
1: Wa ajise.
0: Biribitia mumiti paka zao.
1: Mumiti paka zi embeiru waliru tebadentu. Eranga fi ebi kuri cha halali tutunye okuna kuwala lwa bantu bafye bitukolagala nabo ituwe bintu bwo muntu gogula omuntu ego oyagala bagoche ate bagoche eri manje naye tugezeza ko kogera na bantu balirwe ga bala likangendera za sintu bagezeza ko kwisa obukambo obuyitirije itubagamba kana bachala mubaleke ebintu byabwe bino boche ebintu byabwe bagende nabyo na yiba kwa isi za manyi nga papa kwa kubi mboko
0: ni mboko zibademu
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar sheikh abasajja wabande bakamu nitiwa gamba kapinga kufi mulinga hapa tulemese nilimo kujitambuzo butusa rente netujiba uwa ente vigile chibabio kira mona kituwa jokila kwe niyo bukira kumati ati ya vantu nga pali mkwei ya wano wano pali mkwe chavi kere ati nabana abasubuzi ni mba kuwe niko ni mba kuwe sanevi vitu vya vantu kati mungu ya kesemu senteze nizu zi mkubula vantu watu wala kutuwa zi vitu vya vantu mkutuwe kensweni
0: mboko zibadeza achi
1: mboko nga ziku wa vantu wana ba peji wa ingire muna vantu wa njize wali wakali ya mkati munga vantu wa isi wabubi nyo Ukweni kwenye zinge mboko bakuwa bukuli mboko
0: Babadi baba kuba ba ingire nga bava uwa
1: Abali saba sirikali Nga bakuwa mboko Nga bakuwa mboko kwa wachi umusubuzi Muganda ingiri Mulikaji uwe vintu vya abijingi ze mona Kutipo nga bakuwa bukuli Olia
0: Mugenzo ukulabu mulilo guku Omulilo mugenzo ukulabu ngomulilo guku hata
1: Ajiye ngo mazenga batandika kuma muliyo ntitukwa tutechiku muli tukunganye tukiwoche nenga waliwo mushirika lwembuzi zane muga afandi okimanyi tisawa zinturi ku mchana gwako mbyo kutambula nyo okimanyi tuwano twali mazi gasobola kuzikiza muliro ogwo nga teba kya bibulira tiro ba bagenzo okulaba ngo muliro guba susiye ko bunji Balo nyo kuzikiza nga bacha asobola kuzikiza nga teba kya asobola Ukakana nga kubasiriza ama nina kuyi ingira mwanda nga kuyi ingiri kuyomba wafogo mwanda Kati kutu kubiru mwanda nga kienti wichiwa nga kizi Kisora kuwakanya mbira ya government na teka teka ya government Mwabula kubatu waga Mwabango mwagambi jawe vintu jyo Kulumirwe ake semu seke Bachala batu semu senti zaabu Wakazi wagenze bakaba tebamanyi batute bintu byawe baleese abasajja babavwawa tebategirikika ekiri yali kituufu mulumiro mugaijawo enkya kikusangawo twala ebintu byo enkya kikusangawo naye muzimba woniga naye ngaate waliwo abokya abookyerawo ebintu byabo webe mwebadde temwawoninga mugambye obunyumba bubi obanombalike booke Kwa kibali inga bagati kati wano kituagala bantu kukolira wa
0: Kati emitwe mugenda kujochira wa
1: Kati kati nga kinjagaro kiteje kichache uni Kutia rosini mazio chie mdembe Ndinga wa gamba kati kuchipa ngemite mitwe sigenda jocha Kati nange kampala sigenda kusala kusoro
0: kade mwako nkafune burunji
1: Bia nga sigenda nga sina wengenda kukira Kampala sigenda kusala kusoro Ebisoro kato viwomuze kubalu wachi uti omuchala angula kwa umufwe aina guwocha bagu mwochele agenda akola afya
0: akole
1: agutuwa aina kungula kwa vigeri ogula kubana vana vigeri avituwa ali wagene wakolechi
0: bakole
1: babikole kati mwezanga kebiri uwanje genda bikolera kitegeza ati eki nangi enkeza zizo wali kati kamale banga na ngawa mini chavu anabata banga liana malanga chazi ya mwanga kuwa sale viso kansu kempo mwanga kusale viso mwesi na wengenda teka vitwe
0: mwagenda kumuza mwanga kusale viso
1: kati ato na mwanda si mwomoze ni teja hawa tunajitika uwa jike jimanyire mwukura chafale uwenye era ministro wala banti kekisara asoka vere yona soku okulia nyama yu chuka soku jidigu umulti
0: enyama yu soku umuli
1: ii umuli jio kusara kati zena vikeka wa
0: inkosibu
1: abachala wakera ni vajia bakula kubana imitwe ni vajituwala kati zena jigu zabani umusaji agenda gure nti ya milioni nya wamanyati guze ya milioni nya kanguzone iwe vienda atuale komutu oriati atuale umutu kati agenda vigu zari ili geza na hapa katu umaziri yoko sala mini sabu anava ze alugambi yeti yaka pati kanumulekeleba na avoche vigere avaze bana ava miti papa ziba kozisi wana watablingu watanko ukora na hivyo kina wanga sikiji zendava antitiri nge chikendo ukono na hivyo kukwani sina vifira vishara antitiri nge pati nge temenye wa magena kukwa la vigere na nitwe
0: seka mkusibudi
1: kati sema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kintu kijange kisaga okukakana nga kikute wansi ne waguru. Kakati owulide oluvannyuma lwa miti pakazi okwata omuliro bano bagambye nti katuyimirizeemu okusala ebisolo mu miti pakazi. Minisita amala okulambika. Ekyo kibaita pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijo lunaku lwa kuna 360 coverage tuba tu chikuba chimalayo bumazi tetuina chetulekayo ya de na katuru.

0: njagala kulingizako munda mu rukiko rukuru rugwanga ndabe kiki ekiri obuyo obwo nze muzukuru wa jeje budakayongo Hakim. Aliatia achungwire bajita palefem chikumi mumasamba kamza mwenda ekura heriyo muntu wabrijo ngeza ko kubanga ningiza kono munda mu ruchi kurukuru gwanga ndabo bansuro kufuna kuna magembe jo weria bobata funise then ate ngeze ko kwekona kunsonda endala solo kubanga tutambulira ku page yem. Okay, na magembe jo weria basi ndaba kumufuna alaika achetereza firudi na mazedo kubanga tujisala ku echo kibaita pale FM bwetu sala wonti zikonye sawa mukaga ekisawe kyebya mawulire tuba tumaze okukisala ku gastro banga zikonye sawa mukaga ekisawe kyebya mawulire tuba tumaze ogenda masoro kubanga tukisala ku nga owomu parliament bwacheteka teka kaningize kuono tena wonda be chichi kiriwo bwabati wali gatibana bagenda maso nokubanga nabo ba betereza ngangende walala kanso keningize emukono
1: uyu wakati mu program The News Hour,
0: bajita pale FM News Hour nze muzukuru wa jaja buda kayongo Hakim kati njagala kuolekera ebendo bendirie mukono eyo twasindikayo kana mwanje Benoni Kamara yagena masoro kubanga gakunganyiza pale FM mu bitundu ebye mukono kanso ke munonye ko wano ambulire wawali na chechiriwo kana mwanje Benoni Kamara
2: na
0: ori live kumayengo ga pale FM ori rudawa
2: nianze ke mukama wange kubanga ngena maso nange okwegata kuba na Uganda muri muti abantu mugamba mutya bana Uganda mwenaje musinzira kwewayo kubanga tubatusa ku byonna ebigenda maso songa je tulimu ya bululu ya kalulu kisanya nga bwe bakitangira bwe batyo nditeri kwebaka kwewayo kubanga tukuwa kamukane mukanabiri okutuuka nga ekintu kyonna kiguse kakati no esige damunzi bwe lityo lyavuddeyo neddeeki wajinda ba inakuzo mwezi 13 omwezi guno bwedi chobwe tiendo kubanga litandika okutunulira ensonga zabo abawayo okwemulugunya okwetolola ebyalo byonna mu kalulu ako akali akakasameme ketwalimu gye buvuddeko naye olunaku olwaleero ndi mugombola yennama ennama ngeyemu kwezo 18 kola disitulikiti eye mukono elanga nabo bwe batyo abagenda maso n'okubanga basentebe ab'ebyalo basentebe ab'emiruka bwe batyo bakuba ebirayiro byabwe ebibawa obuyinza obujjudde okubanga bagenda maso n'okukulembera ebitundu byabwe namadde eno ekolebwa emiruka giri mukaaga ebyalo wabinda babiri 46 naye nga okusinziira ku biva mu kakiiko k'ebyokulonda bwe batyo ebyalo 16 tebasobodde kuba nga balayira naye nga agava mu kakiiko k'ebyokulonda bagaddewo bwe batyo okuba nga bareceivinga oba nga bafuna okwemulugunya kwabo era nga basazeewo nti deeti eyo yafulumye mwe bagenda okuba nga batunuulira ebyo okwemulugunya okw'enjawulo nga bwe nkutegeezezza ebyalo 46 bwe bityo 16 nga ebyalo 30 n'emiruka 6 bwe batyo bagenda okugenda maaso nga bakuba ebirayiro byabe waneno ku kitebe kya nama amanyi obulungi disitulikiti ye mukono nama eno esangibwa mu bendobendo eryamambuka oba yeyo mukono north ewali omukulu Leonard Kibule nga mu kaseera kano Abdalla Kiwanuka mulima mayuni munano okwoyo bwatyo yakiikirira ekitundu kino era nga yabadde aweereddwa okuyitibwa naye tetumanyi essaawa yenna okubanga agenda kubeegattako iranga umuchara bwacho na makora sala kulira abakozi ba government mugongo leno bwacho yagenda okukulembera mu okulayira kwabo oluvanyuma bajja kuba bakwasibwa obuyinza nga bawebwa zi stampu era nga mu kwogera kwa ssentebe bw'abadde ow'eggombolola ayogerako gye bali bwatyo abakkaatiriza n'abagamba nti stampu eno oba tonnagifuna obeera tolina musango naye bw'ofuna stampu n'ofuuka n'ofuna emisango olw'ensonga nti newankubadde nti okulonda kwaliwo alimu okulonda okw'ebibiina eby'enjawulo so n'asaba n'agamba nti bw'obanga ofunye sitampu eno oba ofuuse mukozi wa gavumenti era ebirayiro ebyo oba ofuuse gavumenti gwe gavumenti kisentebe era gwe obeera pulezidenti w'ekyalo bwatyo n'abasaba babeere nga sitampu zino bazikozesa n'obwegendereza okubeera nga tebalumya balala n'okuba nti tebagwera mu makomera ege n'abakisikirizawo tujja kuba tubibatuusaako mpola mpola bwe tutyo nga bwe tugenda mu maaso lwakikumusamukatonyezemwendapalufama kanamwanje Beroni Kamala mu disitulikiti ey'emukono.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege kanamwanje Beroni Kamala. Oyo kanamwanje Beroni Kamala yagatusakira okuviira ddala wali mu bendo ery'emukono era amaze ogenda maaso n'okubanga agatuwa.
1: Oli wakati mu program The News Hour. The News Hour. Mwofunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi bafe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omu ttuntu.
0: Okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omutuntu tuba tukuwa amawulire okwetooloola eggwanga lyonna nga bwe gali. Kino ekirango kiwulirize bulungi. Aba Divine Star Driving School beetaaga ba administrator, beetaaga ba administrators, ba cashiers nga bawala bokka ne ba secretary nga bakola accounts nga balungi mu kubala ebitabo ne ba drivers nga bali wakati w'emyaka 19 n'emyaka 25 nga bava mu bitundu omuli Kampala n'ebitundu ebirala nga Nakwero, Kijabijo, Gayaza, Manyangwa, Kisasi, Kiwature, Najera, Kira, Chali Wajala, Namungona, Kansanga, Bunga, n'ebitundu ebyetooloddawo kasitoba ng'oli driver bakwetaaga namwe bakashiyazi muteekeddwa okubanga muva mu ebyo ebitundu byetumenye kati gwayagala omulimu guno kuba zino essimu wammanga essimu esookeri 07 32 87 8 0 7 32 87 8 ne 07 4 7 7 2 6 38 ne 07 71 89 82 5 bakubireko kati osobola okubanga weefunira omulimu.
3: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
4: Emisinde kwe nyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
5: Owange, uri otya leero?
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
6: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
5: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
6: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
7: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne mmaduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
8: I drink a roko boom, I dance, dance, dance.
9: Nenye silver baka, I win it double, double.
8: Boom chicken.

0: namanyi gamirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyi gaba wanguzi ebyo kunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyoka nokaka kasiba national.
1: Kira kungudo za chibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
2: Program abachala bazira.
3: Yeah. Abachala bazira.
4: Kumo nsamba kutanyeza mwenda Palo FM hekula elio monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
3: Yo. Abachala bazira.
5: Tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia. Na mwandu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba na mwandu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa na mwandu. Ya idaye. Atule emyezena mumakagaba.
2: Abachala bazira.
5: Echimutuzise emyezena. Na chichi tusobola kutunulira na mwando ono tagenda mu mwezi gumugunonga bafude tumugobya agenze waite miezi 3 adaba gambe banage runo lubuto lwennina lwa mugenzi
2: abachala bazira
5: kati omchalo ono na mwando taina kuyisibwa bubi kulwa kubanya bazala mwa
4: ekibite kijjawo kibi
5: Allah yakulagira abana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuye yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomi
4: mwarambe mali abamule kwa mwe mwekebere
5: abana bali street
2: abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isakaongeze
6: kano kekasera aka programio abachala bazira chitofu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM.
2: Program abachala bazira.
3: Yeah. Abachala bazira.
4: Kumo nsamba kutanyeza mwenda Palo FM hekula elio monte wabuli jo. Asianze kula msaka.
3: Yo. Abachala bazira.
5: Tisenga mtumulia process Allah ya gaba hatia. Na mwandu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba na mwandu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa na mwandu. Ya idaye. Atule emyezena mumakagaba.
2: Abachala bazira.
5: Echimutuzise emyezena chichi. Tusobola kutunulira na mwando ono tagenda mu mwezi gumugunonga bafude tumugobya agenze waite emyezi 3 adaba gambe banage runo lubuto lwennina lwa mugenzi
2: abachala bazira
5: kati omchalo ono na mwandu taina kuyisibwa bubi kulwa kubanya bazala mwa
4: ekibite kijjawo kibi
5: Allah yakulagira abana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuye yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomi
4: mwarambe mali abamule kwa mwe mwekebere
5: abana bali ku street
2: abachala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isakaongeze.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sibieta no mulunje kumide kumukuto ogwachikumu musanvu akutanyeze mwenda Palo FM ekuleri omuntu wa bulijjo asiyanze kula msako ne kiramse singira ddala okuba ekyekitiibwa enaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'omwenda mwaka 2026 matenda maji vugashibwa Allah subhanahu wataala tumusinze tumusabe tumwegayirire yonanyini buyinza era yonanyini matenda maji vugage olunaku lwakuna tubeera ne bannaffe okuva Mandela group of companies ebye tubeera nabo tubeera ne AK jaja uwandaka sawa yonna ajja kubanga ayingirawo inshallah tusobole okubanga ate tutambula nsasirako nnyo abalwaziza nsaba Mukama Katonda bawe shifa abali awakanga mutumbude Pal FM bawuliriza ba Pal FM mugamba mutya siri wa mulembe nnyo ndi kiradde naye tutambulira mpolampola mwe bali kwagala program abakyala bazira yonna gye musinziira akensoso mwe bali kunjagala abanjagala kubera buna tabasabala kwagala naye abanjagala mbebaza aye saba mukama katonda bakume abami nabachala mbagala nyo ebitenkanika buli omu wasinzira nja kuyongera okusasirako obukama bwatoro kubera kabamba oyo tyana bakubanga agalamizibwa mu nyumba ye yoluberera era neyongedde okubasasirako bambi nonna kulayirira ku bakaba babavudde mu bulamu ensi eno nnamwe nsaba omukama katonda abagumye kaseera tekabakangu omuntu bwamala okufa atiisa mufuna ensisi ensisi omuntu emukwata era tebasobola kugamba nti gundi abadde ogenda otuulewo olaba newe bajja maite okutuulawo olaba ng'otya n'okugikwatako olina imagination zijja mu maaso go nange ogamba bannange so kyekyo kyekyo nkwebaza yonna gy'osinziira okuba nga otumbudde tugenda kutambulamu tugenda kutambulamu waliwo omuntu ansasa wano bambi munsaasire anti bampita mamisimairo naye nga mbaagala abalina ebisomooza mugamba mutya mubeere nga nze ebisomooza ajja nakufiira bwereere byo tuyige kuwangaala tuyige butya bwe tuwangaala n'ebisomooza tuyige butya bwe tuwangaala ne fitina kuba tojja kusangayo omuntu nga takufitina tojja kusangayo omuntu ng'akwagala wabula tuyige okuwangaala n'embeera eyo eke yajja wandaka ayingira mulaba naye nga nengera okugamba nti Mukaru Enterprises Uganda Limited batusiza ebizimbisibwa ebiri ku mulembe sementi mitayimbwa tanka mabaati basangibwa kodi Kampala Rashid Hamis Road Busagaba Inekshar Masaka Road Wampewa Baligayaza Road ku 0301 16 85 oba 0301 05 15 15 ano batugambye batya House of Zakandi Work for Uganda tuje mu maali yaffe tuyambeko bannaffe abatalina mwasirizi ogenda kuyisaawa ssente zino ziyisa ku 0705 5 0 7 6 5 0 6 5 0 6 5 5 19 19 so nga tujja n'atumusa muzire muweya batusize ebyambalo ebiri ku mulembe okuva mu mawanga ag'abawarabu mu Dubai, Turkey, Saudi Arabia n'awalala bangi basangwa ku mukwano wa Kedo Post Park Nkadde Mall wali ku 0 7 7 4 8 8 7 oba 0 7 7 0 5 19 09 bekwate jaja
7: wanji
4: nga badde nga ataliiwe
7: kulaba
4: nze ono nsiina ttabu
7: kusanyusa okukulaba
4: oba nze mba nkusanyukira
7: simanyi amaaso amati
4: gabuzana nyirimu mulembe ku
7: mulembe
4: mauga
7: riena kuka
4: kama howa
7: ndiye omulayi ngengana
4: sekendi omulayida
7: kwitse kukobole mbale
4: mba ti mbale wefe kuzawa buli lunaku inyanga yese ukana onina buse taxi atenga waga nilo hamee Kampala kuise mbale era buli nyange transport ibao
7: ulimbuka
4: transport inga waka net hengo na muho noni inyo hesi inge nse Kampala utabula mudikini
7: sina membale sukane sina membale
4: watu layo ku
7: natabula sawa ndwera
4: ye kumu
7: for information nze mirundi mingi ku mande
4: ukone mbale
7: nsula mbale ni ku mande ni
4: no wa no wa kuna ndeise wa una
7: na una
4: no le Kampala
7: no le Kampala nga tshi hola
4: sa nga batu bashiko na
7: eh sawe mumba ntu se kumulimi bwana ku 650
4: aye
7: nda nga bunda ba nginda ningoye nyambala okay
4: tawe olole kumulimu
7: katika nkubulire embale
4: city tire
7: zinengoye uniform ziri wane seta nembale je ziri
4: ogenda bugenzi gwe oyina size yo fitting yo bakuwa bu uniform
7: atuyina uniform
4: mwena za kampuni teziri kona nyine
7: Ati kati nze nina engoye zange za uniform ni sati eziwera
4: okay.
7: Kati zi ezimu ziri wane Kampala
4: olimaka kumi
7: abiri makumi abiri.
4: Embalo lina yamaka, eseto lina yamaka, emukono lina yamaka, obula ko chimukisira maka.
7: Ebwera.
4: Oina yamaka. Haki nyawa zimalayo. Chona chechiri, babuze eko.
7: Bana abali ku Pale FM baramisako. Musibye mutya. Kama mulunjo bakuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Kibaza Allah atutusiza wana wetuli fabacha aliabalamu. Netusasi laba abafunye bizibu muwi cheno. Nafwe nurusi tufunye bizibu nete nitutamanya wane tuteyogerako. Ne mukama atukumira yeyo nafwe. Na ye ukumbuga kutuliko mguanga kwekuo mukama.
4: Oyo.
7: Uyo, nyimba, iguru,
4: kabamba,
7: kilaba saija.
4: Zawe deyo, maazi.
7: Mbadesi gama, gweri mori oge deyo, nzene mara ya asatu.
4: Bambi.
7: Bambi, chibinyo, njoreye subiru okutu kencha. Ba, jita bate?
4: Njera, njore muluganda.
7: Muluganda.
4: Na ya bakungu, abanene simanyi we babayita.
7: Bamuyita birala. Na baganda, tiba
4: Nae ndo mtu abafude omubiri gwo mkuru gwa kingi oyo
7: omubiri gwa kingi
4: era ba fuse njole
7: tukancha kitalo nnyo kitalo ddala nalabye kifana nyinga ngaba musiba box mutima gwane gungamba at the end of the day fina bwetu tubeera mfuka chi box
4: Wayanga bamuzingako. Ngaba muteka mu bagenda anti nge mugugu kati.
7: Njaji kulaga.
4: Bateke mugugu. La haula wala quwwata illa
7: billah. Kama nene yongere okunyolwa.
4: Kekasera Allah. Sawa yo webe tuse.
7: Sawa yo webe tuse. Ate ntuka yo. Ala yeka. Ya manyi.
4: Ntukozo.
7: Ntuko.
4: Aya kwesigaliza. Okumanya kwa okufa, ye ya manye. Yeka ya kumanye.
7: Nebo tuwe kola tuti. Nebo fukani.
4: Chavudola wa msiramu agamba. Insha Allah.
7: Aha.
4: Allah wanaba yagade. Allah wanaba kiliza.
7: Insha Allah.
4: Insha Allah.
7: Na ye.
4: Tukulemeza nyo Allah.
7: Tumarobu de. Matwe chawa. Tumaro budde
4: atwewalana
7: na bana fetu walana
4: mukomerere nsumali ba wontu lawo
7: tufula bana fa batali bantu dehumanizing mu Uganda dehumanizing tufula bantu batali bantu tumala ebisera nga tuswaza bana fe
4: okuwe mula munno
7: okigambo no muwe mula
4: ya Allah
7: no nyaga munno no kutta nitutta Ningawira bidenti nawo ofa onafa na ye nawe.
4: Angana wera bidenfa yonte genda kujja na ye unofutia.
7: Unofutia. Noto muntu.
4: Nole mesa munno watudde.
7: Na ye genkomerera.
4: Ngagoyina bigendererwa.
7: Ye. Nole mesa no wana nyinyinyola
4: bendi. No wana ntu wano wano wana aliawo kamujewo wana akola bwati riziki yo muntu era mungu abaya jimuandika account ya najira wajirira kwene wono dawera
7: ko bono korotia
4: bala nempola nsisi yafi acha bajikuba ko chifuba
7: insitu kipika ko chifuba
4: omwana miaka 3
7: mwena
4: tachaliwo is no more
7: Nomu.
4: Yagenze for good. Ngalebi bere wa Allah tali ya bimanyi.
7: Omanyi, tubera munsi muno. Olaba technology ye yongedde. Nti abantu bavuge muruke za masanyalaze. Na ulite ya abantu abalina n'obuuma kwe bayimirirako ne bubabuusa. Nabuka mubanga. Nalabo mwana alika gari akabuka na yeteri yu chintu chona chigenda kusinga bula mubu wa muntu
4: muwendo
7: teri nebo ukulo utia chintu katonda chia sako omukono gwe
4: ni yaba antuba wano ngamba bana Uganda banansi
7: enyabo
4: notuko omuntu omubuza nakuwenjala bisi siganti nze bali towali yali azimpaddeko nero ulira abantu mubino betubamu omuntu aganti kundi oye ulira kuwenjala bisi Mungu na asitulo mtu na amuwa sente. Ulokubori ya zifu na danata kili zanti uyali. Na sente Allah msitu de. Ngabulika sena haba. Amulama anti mnyo. Yani oya ayogeda.
7: Oya
4: ayogeda. Na uwe mtu. Mbo ayogeda angani oyu. Na yani ayogeda. Atula tembu bantu. Kili za Allah msitu de.
7: Arimba buli de.
4: Kunyoma nyoma.
7: Abantu chabata manyi. Nti. Buli chintu chibera u. Kugwe hajati. Kunze. Nze sichi nanye za muntu ala ya bachi ntu siza mkasera adobu debwa ala tebuko la nsobi oba weta kona oba ndi mkubona abona nzikiri zanti ala ya ntu siza mu na yate ala ya gendo chinzi jamu
4: edo yongira kumusaba na kumusinza
7: yongira kumusinza adolo za wali echi ntu chona chetu nzoku wakatona kujja ko kumusinza nokumu
4: ate ataka tonda tumusinza
7: muruya ni humusima
4: humwisa emboru
7: humwisa ya humuruya humusima huba isa hurere oba wabi oba walunji
4: okulayi
7: wikatonda wakutadde ate nkubulire mwana watu buli lwakkiriza anti wano katonda ya ntaddewo olabe ebintu ebyenjawo Nemo mchifuachi kuja. Na yebo otakiriza. Okalu umirilo nyo.
4: Baga na hivikonde zifus. Na henga wela videnti na njini vyo na ye Allah ya kutonda.
7: Allah ya kutonda.
4: Toluana nansi.
7: Toluana nansi.
4: Sita bajikuba kwa chifuba.
7: Kaka na.
4: Sala pressure.
7: Sala pressure. Insi jituwari.
4: Wakili mwole nyesa kusukari.
7: Nakugamba wiki ewedde nti Mandela Auto Spares ye company yasookera ddala yatondebwawo mukama waffe Haji Ahmad Omar Mandela. Company eyo yatondebwa era ekifudde esinga obukulu. Ate kati ekola nga oba kiki mwami male oba owulira kampuni yafuukira ddala twali tugamba nti erimu 8 ku 10 naye kati ndoozi eri 10 ku 10 kubanga twakirabidde wano bwe tubadde nga babadde bakola South Street bagisima sima yonna awo wali old taxi park nga tewaliwo access okutuuka ku dduuka lya Mandela nga tewali kubo okumala emyezi mukaaga
4: Allah
7: naye nkula ilira mu myezi mukaaga Mandela Auto Spares sente zikoze
4: awatali kubo
7: awatali kubo
4: wala bila dadi customer taina
7: waita
4: taina access kutuka mu duka
7: era kama baffe bebuza
4: makoza mutya sente zina
7: sente muzikola mutya kisoka Allah ekyokubiri kubandi tuli bamanyirivu mu kintu kino
4: Oyo mwami wa Mandela gankubulireko ajjamuza kamu mali ye na tukuza
7: webale nyo atata yakala na chogera tayakala
4: nyina nengamba wana tubana etuje mu mali yafe tuyameko banafa abataina mwasiri ngabalo oza nkola ki
7: nti byakusaga
4: ngaba house of the band of Uganda bana etuje mu mali yafe kakati olaba ateme kuba watali kubo
7: watali kubo
4: Mandela yakoza watali kubo
7: yakoze awatali kubo Era njagala kwebaza mwami Halimu, maneja wa Mandela Auto Spares, mwami male, nga male, strategy ye, yesinzo kuleta Mandela Auto Spares, okolo bulungi nga bwekose.
4: Yaba nenga saa kulabye mukufiirwa, twafiiriddwa lubadde yatufuddeko, twamuzise ebusiika. Muganda wa Haji Ruwambya, yafudde bambi miskini. Ya omukyala yali yakafa, kati naye yafudde.
7: Nga saa kitegedde.
4: Kwa kitegedde byatu.
7: Haji ule wambi ya ine namba yange yesi.
4: Na musasire musajja watu. Uliwa detuwa mutadeyo.
7: Nga chitalo nyo. Ala ageze. Tiwali chakona.
4: Ya fudi.
7: Yesa zeo.
4: Kadara. Kaharu. Mubizira mtu gamba katunda mukasi. Adire chiwu manage full ekikawa. Yesu fuma sadde nkusasidde kawo awukurukadde.
7: Yesu fuma sadde bambi
4: ne hajiri wambya. Ya
7: singo okuntegeera mu bana ba makuba
4: yesu haji makuba. Yesu fuma sadde.
7: Era tuogeraganya nnyo na yate na ina kisimanyirwa kiteyambulidde.
4: Byamususseeko.
7: Ndowooza.
4: Nze yangu bila kasimu chilo nangamba kitalo nnyo
7: kitalo
4: konza teba nange miswi banga tejize
7: bakumanya nnyo
4: bwe sawa 10
7: masadde akumanya
4: ndi family
7: akutegeera kuzi bawa sako mu
4: masadde family ndi family
7: bam
4: bwatyo lugendo bwe yali kutte
7: nabadde mu kyalo ne ajiruambia samulabi
4: era balika batamude chilo yadde mukuzika ne mutabani we Masadde.
7: Masadde yaze.
4: Bana baze yabadde ne MC omuno mwana wa mugenzi. Kazi sawo busika. Kitalo. Wesho.
7: Bambi. Kitalo nnyo mukama amwe kiumuleje.
4: Amina. Obado kibwa kwerabidde.
7: Simanyi sinza kumanya.
4: Omukubira kwa ajiruambia.
7: Ngenda mungu.
4: Ne isi fo Masadde mukubireko.
7: Naye ngindeera. Inshallah.
4: Inshallah. Noko lempise nunju, owole mkusinza katonda.
7: Weba lenyo. Kati, tuwe hiza kunyiga, anti kubanga na firi.
4: Kati onyigirani.
7: Onyigirani.
4: Katonda wa mwenyigira.
7: Mwenyigira.
4: Yenanjini buhinza.
7: Wewe, inakumweleza.
4: Ya gama kuyufa ya kunu chivene chiva. Wagana nte chidja kuba. Haras. Chichiba.
7: Kalas.
4: Toina chozako.
7: Toina. Peni mili wange weli. Nja kulima. Nja kudamu.
4: Sorry.
7: Na yoma nyiti champa dele soni. Jo. Nasa sude pump.
4: Eyo kufuira.
7: Eyo kufuira. Government. Abade. Kati mkufirwa. Mkunyumia. Mbani nagwe nyumiza. Nangamba. Government. Pump abade bazi tundobu kademu kaga. Nye kati. Baji saze. Eri, government yasa sude. 70%. Katikuwa ina kusasura 30%. Ni mkamba uwa. Nti company hiyo.
4: 70% government ya chukuti.
7: Yes, sude. Nge ya galo kuyamba kwa
4: abalimi. Kakata wetuba lamu wana abalimi wawa jimula kumilioni. Nasa sude
7: akakadeka mwe mituwaru nkaga.
4: Okuma kumilioni omusambu. Seven oi.
7: 1.64. Nasa sude jo.
4: Kata otugambani. MK mzee.
7: Eh?
4: Otugambani.
7: MK.
4: MK. Muke.
7: Tunavira mwa huu.
4: Aha. Jena, tuku tumide. Utulavira angadala.
7: Chila wika tugenda na hivi genda.
4: Ante dini ya busiramu ya gamba. Mugondera hawa kule mbeza habali mbuinza.
7: Webali nyo, habali uo.
4: Habali mbuinza.
7: Mbuinza. Kubanga tunda ya abateka uo.
4: Kubanga asoba loko za ofisi ye. Na kukula chona cha ya gala.
7: Ya. Yeah.
4: Ogonda bugonzi nokiza nti esebo mukama wange enyabo mukama wange
7: kati government yasasude nze nasa naguze pump na jisasude bagenda jitekayo era jo nabawadde ne pini wa ngwawe nyinyi wabajitwala nemanga tofayo
4: akati yali omuntu anonyaka kade jaje yaka kakwata bukwasi na supendi nga just kubya nimiro wali musajja mulimi
7: nkola yange gwe mulimu gwange muendia
4: Naye mami nakusasiddeko saba Mungu alete enkuba. Naye balimi abalala bafanagana bwe batyo.
7: Ejja kujja mu budde bwayo. Budde bwa Katonda. Ejja kujja. Ejja kujja. Naye kati bwe nejja kuba nimiro zange zisinga ziri kumugga. Kumigga. Riverside. Nga waliwo
4: omugga.
7: Nembe kabulembe si amazina enkola.
4: Nofuyira. Noziyuwirira.
7: Ne irrigating. Akati. Ebyo ayo katuveyo ati
4: nera na abalimi abalala basalibwa tetugana basasirako
7: ya
4: era tubasasiride wa mune ekeja
7: jaba nabafiridwa abalala bonna basasidde kuba tubadde tusasira baganda baffe abe toro abafiridwa omukama naye nane tusasira kati Haji Ruwambia
4: familia ya Makubai omugenzi
7: Makubai
4: Makubai omugenzi
7: omugenzi Haji Asumani Makubai yafira ku myaka 13
4: eh
7: yarwala sukali ku myaka 4
4: na wangala na ipaka
7: yake enkaga 13 myaka enkaga musatu chokaba abantu barwala sukali ne baloza ndi bagenda kufanja ngatema manyi nti Allah yagera
4: nange jajange nulu nakazi yafane miaka 19
7: Haji Asumani yali mukwano gwange nnyo era abantu bambuzanga negwe omukwano n'omusajja omukadde gw'oli mwana muto omukwano gwavaawa
4: pisa
7: nga tutula ne Haji ne tunyumya byatanyumya n'abaana be
4: nga kunyumiza gwe
7: nga nyumiza nze obulwadde bwe bonna n'abunyumiza engeri gye yabufunamu
4: gwe ate tolaba Haji Kasani Wamala sweetheart wo munyumiza
7: jjaja tukenda ne tutula ne tunyumya
4: paka mu kisenge ye mulwadde alwadde naye nga ali principal n'amateeka oliraba agaleseewo ngolo Allah ageze
7: nga ala yageze
4: jjaja kye tukola bwetu kituveeko wano
8: mu nyumba eno buli kijjulo kitukunganya ati n'okumbisa nnyonyi buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
9: Omanche wetaga.
10: Ona!

njagala nate olw'okuba akadde kagenda maaso n'okuba nti katutwala kanti ndiggwa tubeeko ensonga endala zetwetaaga ogenda maaso n'okuba nga tutunulira obaolyawo zisobola okuba nga ate zaawukanakoko n'ezo ezi zetubaddeko ku nsonga z'omukama oyo asobola okuba nga ate tubako ensonga endala zetugenda maaso n'okuba nga tumulungula olunaku olwaleero. Parliament olunaku olwaleero eriko ensimbi eziwerera ddala miliyoni za euro bibiri mu musanvu n'omusobyo nga zino bagenda kuzeewola. Parliament eyisiza ekiteeso bagende maaso n'okubanga beewola ensimbi zino n'ekigendererwa nti baagala kukola oluguudo olumanyiddwa nga Jinja Mbulambuti Kamuli Bukungu Road. Olwo oluguudo baagala nti ne bagende maaso n'okubanga balukola. Kakati ensimbi ezo zimaze okugenda maaso n'okubanga ziyisibwa wali munda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era Speaker Jacob Bothobothi bwagenze maaso n'okubanga ateekawo ekibuuzo ng'agamba nti abakkiriza nti gavumenti tugireke yeewole ensimbi zino ekole oluguudo mugambe nti ye, ate abatakkiriza mugambe nti nedda. Kati agenze okuwulira ng'okukya okusaakaanya okubadde munda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mbu abasinga bagambye nti ye gavumenti egende maaso n'okubanga yeewola ensimbi zino basobole okugenda maaso n'okubanga bakola oluguudo luno. Era okukakana ekiteeso kimaze okugenda maaso n'okubanga kiyisibwa oluguudo olumanyiddwa nga Jinja Mbulambuti Kamuli lugendagenda maaso n'okubanga lukolebwa ensimbi gavumenti emaze okugenda maaso parliament emaze okukkiriza gavumenti yeewole ensimbi zino bagende maaso n'okubanga bakola oluguudo olwo. Ndabyekaawo omukulu Musasizi Henry

0: gweke nyini. Na sirika muna damu mboto. Na sumati kulu huwa Allahu samadu Allahu ahad. Niwa sirika, nina sirika. Na damu wokusa tunga wacha atula. Kani yoleka wa mjokiza. Tikulu huwa Allahu ahad, Allahu samad. Bwewava muswala na narizaininga.
1: Allah.
0: Gamulonde ekifo kyange bakitekemu imamu omulala. Nenge sura jagwa yajikuwa tata naiga kuogera. Kwa nga zisokeru wako. Ni kula ganti omuntu asigala muki?
1: Muntu.
0: Al-kamal lillahi ta'ala. Ujovala ya buina. Fetu sigala tulibantu. Osoteriza. Ate Qur'ani muujiza.
1: Chamagero.
0: We unye obongo waga no shiko kwa renjinga ayezu. Na ajidema minundi esatu nga buga nyoja renjinga. Nga weno kuwa. Shura yumiye njini. Saud ibn Ibrahim shure mdoktor. Yere atandike talawu ya lumu mwako ugumu nga sandika bakara. Alif la mim. Thalika alkitabu la raiba fihi nebula. Yo aya yoku wili. Thalika alkitabu la raiba fihi. Ya mubula. Nga suma ayezu liku alif la mim. Weze suri ndala. Ngabwe genti huwa suka baluwa huku jukiza. Wanga bateko huwa seniors. Basuka kuwa time. Okolei vivyo. Ngabwa wasuma aya. Ngewongo mbuge ya sura. Ndalangadayo alifu la mimu. Nalitate suri ndalila. Nadayi mavega. Paka. Wamuga nti. Thalika alkitab la raiba fi. Kati na chisoma. Ah. Na koleira. Tiyadda muku ila bila hatu mnudi mlela. Uo, na wasazi talawu ya yonava yunga tayira bide mwade naku. Nyinge wasose, wali wagani. Naka tambi yako kwekali. Nga, abuzi dua ayeso. Gula ule talawu ya mula manzani. Atiju kila jibasinga nutegeka. Etelake soka mutalawu ya. Nga oteka teka, nga ugendo saza.
1: Aha, mkwanga utandikia.
0: Juo hude mungi. Iya vula hati. Mujiza. Salat sasri alaki. Okay.
1: Tuyanza nyote yanze gebo tebu zanga mtu veri nyari na aliera vira, mtu asuru kuliera vira. Kubanga echo, chabu tondi. Nebo bado yogira kubantu wabale jenti bo, mwenyeo mtu gwemba dendo zanti na yono mkonako, na eto mkonyeko. Kugamba, rusa asembera, na utambula mbera weji.
0: Aluwa.
1: Abdulhamidi Kizito Msenza alanda.
0: Kaulu kadimu.
1: Kaulu kadimu.
0: Shitufu ni kaulu kadimu.
1: Kaulu kadimu bandaya bantu mugende yu. Kwanga ngeri jivabarude mfield. Ne mbeira zao. Asulo kujita. Naga mwana wangeni wano oduse misine minchi.
0: Bobo ya gali kuhige mpisa. Ezumu bantu. Nonya wakaulu kadimu. Walo kuhige mpisa ezumu bantu. Ezijamu bantu. Kubanga bobo nukula dawa. Nukula ni mpisa ezijamu bantu. Mwezo mulimu okubanti abantu bino babitiba abantu makulu. Ekyo okubiri oyina ngoyolo okuyiga engeji batusayiri mu nkola era wekwate ku kaulu kadimu. Wekwate ku kaulu kadimu.
1: Banga kumbera gye babeeranga kuno okusoma kwabo kutalinga kungi basobola batyo kuuma umma gwojita nga tetankuse nesango eriwamu
0: tetaguse tetagudde tagudde.
1: Yes. Gwate gwo muivu no jate no tangula. Katumino ku muino ku bera nabo. Muino ku bera nabo. Katugende mbaka baba kadde baffe. Temvao tukoma.
2: Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mugwanga. Eri mu kibuga wakati tuline bikose byonna, banquet, meeting facilities, conference halls, wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina. Tutuze nkungane za kuno nezensi yonna. Ebisenge omutekibwe mbaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobic steam bath ne massage para. Business center ya fe eri mu bulichimu ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangibwa ku Plot Biri Kunya, Wampeo Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel ya wana Uganda.
3: MTN Cola Tunes zikomye wo ne mikisa mingi ejoku wangula nyiga star emumu sambo zero star 12 hash otekemwe dobozi ya Cola Tunes lyo singo kwagala urufuno mukisa go kuwangula emu ku boda boda amakumi abiri oboga bane ku milioni ana mu bire

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا غامويتا فو مكوجانجاب مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو مئة مره كاجيبيري ميروندي 10 ولو ليلى كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو موجيغا اندريزا موجيتاكيرا اما كولوغايو كيسينغاكو وكسما قراني النامبا اتوجيغا اندريزا ngatochitegedde makulu gayo kyokyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Okuruga emihanda ey'ekibuga Kampala okuhika omunda mu byalo aha bizinga hamwe n'aheru y'ihanga obuhurikirize igana 7:09 FM. Ekura eri omuntu wa bulijo.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubebaza abashe ku mide kuchikumu musamu katunyeze muenda pale FM ekura eri omuntu wa bulijo. Nate tuwatu gusene program adawa tu ilangwahi wa akhlaqi duati. Yetuwa kaza konti empisa yomukowozi. Chiguno Bakari Siddiq yenze atude maika gami zinda uja radio pal. Sawa zino omukaga. Olunaku olwokuno lutu yingiza monaku olwokutano. Sibe ilanze ka mbela ne Sheikh Abdul Wahab Kizito. District Kadhi wa... Omukuru wetwale
4: discuss taganti eh
3: hey. Eh byanjawulo
4: eh hey, byanjawulo sebo
3: eh hey. Omukuru wetwale mashallah eh madisi manyino ngati biri mwenjawulo
4: eh mwedi
3: okay mashallah tabarakallah omukuru wetwale gututula naye mu program wenu eh alhamdulillah rabbil alamin tubera tununida ku abawali okubera nga tulongose chiwali mu chafe na dalu mulimu guno gutukwata utugenda somesa encha kunako olwokutana abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala salamu kize seka Abdul Wahab munabuku kusafi mbiringa muba wako abiringa batolira kusala
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fik program wenu wana watu yes amir siwanyana abira chaulira nakwali kosi
4: alhamdulillah
3: era waulira edoz nakubira akasimu akasimu lokupaka tikali musayire
4: naam
3: arabika yakakubiye kodda
4: alhamdulillah
3: nabantu banji abawuliriza program wene bakolera nyo
4: alhamdulillah
3: sababu wachi wallahu subhanahu wa ta'ala abiringa abawa obulungi obuyitirivu omulundi ogwayita tuina ensonga zitwala bakompitirivu nadala kutereza ekyaffe
4: naam
3: olwalero shekhe tugenda tambulira wa
4: bismillahir rahmanir rahim olwalero shekhe omulundi guli ogwayita twali tulaba engeri omuwalimu jaino okubanga yekumira ku mulembe yekumi ku mutindo naye nga bulokolo mulimu gwonna tosobola kuba nti toyina boolabirako kubanga sigwe oba osoose okgukola kitegeeza nti oteeka okubanga oyina abantu boolabirako ate si bonna wabula oyina abantu gwe boolabanga ba role model abakwagaza omulimu guno mu ngeri y'emu era abo boyigako bebakuzaamu amaanyi bwe kuba kwebuuza beweebuuzaako kati programu yaffe yaggwa twaleka tugamba gwe daai ani role model wo ekibuuzo ekyo twakireka mu ddiiro ne tugamba katutandika tugaba bisimillahi rahmani rahim waliwo ensonga musanvu abamanyi ze baatukuŋŋaanyiriza zooteekwa okuba nti weekuumirako bw'oba ng'okyali munafumu zo ofubenga bw'osobola okulaba nga oziyingiza mpola mu bulamu bwo. Abantu bajja kuwa ekitiibwa, byoyogera bijja kutegeerekeka, abantu bajja kwegomba. Nga bwe twagamba emabega Sheikh, twagamba nti si kirungi muntu kukola mulimu guno ng'ogamba nti ayagala akkirize ayagala agaane.
0: Oba
4: oyogedde kigambo ekitali kituufu, kubanga bw'obanga oli bw'otyo tewandize kukola mulimu ogwo kuba si gwe ogukola wekka, wandigulekedde abalala. Naye kikuleetera naawe wenyigire mu mulimu, kuba si kulwanga ate gwe otuusa ku oyo omulala gw'atatuusizzaako. Kati bakadde baffe abaatukulembera mu mulimu guno kye baava batutegekera ensonga musanvu olwo ze twagala okukola ki?
0: Okulabako.
4: Okulabako. Ensonga esooka kwe kwogera. Batugamba nti bwe oyagala okubeera adai anajihu, omukongoze ali successful, bino by'otateekeddwa kukola nti ojja kubanga kikuyamba abantu obutakutegeera nnyo, okwogera ennyo gy'okoma okwogera ennyo gy'okoma oggwa mu nsobi.
0: Yoyo gwe bayita asarusaruni ayogera ennyo,
4: ayogera ennyo. Buli lw'oyogera ennyo nga buli ekireetebwa okyogerako oggwamu ekitiibwa.
0: Ebiseera ebimusirika,
4: ebiseera ebimusirikako
0: gwinga
4: gwinga omukowooze.
0: Si buli kimu nti kikomentingeko,
4: si buli kimu nti okimanyi. Oteka okubanga abale baboogera bamanyi ensonga osirikako.
0: Oluusi ne wobanga okimanyi ntirisi sirikako,
4: sirikako. Abantu banalaba obwetaavu bwo ng'oteekeddwa okwogera ku nsonga eyo, bajja kugamba nti gw'ogamba ki?
0: Ate awo bajja kuba bakuwa amatu
4: nnyo, otegedde nnyo. Buli lw'oyogera ng'abantu beetaaga oyogere, bawuliriza by'oyogera. Naye buli lw'oyitiriza okwogera ennyo, bagamba oyo twamumanya bw'atyo.
0: Newoba oyogera ebyamakulu
4: tebajja, oyogera ebyamakulu tebabitwala
0: kubanga bakumanyirirayo mu kwogera ziri nti buli ensonga gyogera.
4: Ekirala ekiri mu kwogera dda ekyalina okwewala okusaaga.
0: Walau si lmazaha
4: dai tokkirizibwa kusaaga saaga mu bintu bitali bya mugaso. Kubanga okusaaga kubaamu ebintu ebitali bituufu. Buli asaaga tasaagira mu mazima. Mu kusaaga muno ate mwoyogera n'ebitali bituufu ebigenda okuweebuula. Era wansi w'okwogera kuno mulimu okubeera nti tugambye ekisooka, toyogera nnyo, tosaaga, weewale ebigambo eby'obulimba. Oluvannyuma ogambe nti mbadde nsaagasaagamu. Aa, yogera bigambo bituufu.
0: Singa nate nno embeera etujijira ddala ku nnabbi
4: sallallahu alaihi wasallam.
0: Buli nsonga yonna gye yayogeranga newankubadde golowa olaba nga asaaga, yali ya mazima,
4: yali ya mazima. Ate ffe kye tutasobola, nabbi yayogeranga mazima wadde asaaga.
0: Osiko njukiza waliwo we baali bamunoonya nabbi okumutta, abamutaddeko engamiya 10 aleeta omutwe gwe oba amuleeta mulamu, ngamiya 10 azeewangulira. Kati we yasinkana omusajja eyo mukubo n'amugamba nti mwe muvaawa, n'amugamba nti nahanu mimma, ffe tuva mu mazzi eyo. Kati ndowooza omusajja yalowooza balabika bawangalira eyo kumpi
4: n'ennyanja.
0: Naye ate nabbi kye yali ategeeza, tuva mu mazzi, obutonde bwaffe. Obutonde bwaffe bwa mazzi.
4: Allah akbar. Era ne ne ne nabi wa Allah itwa Ibrahim. Oyagende wa kabaka. Nga kabaka amanyiddwa nti atwala bakyala babantu. Yambuza nti oyani. Namugamba mwanyinaze. Olaba mwanyinaze. So si mukyala wange. Naye nga ddala omusiraamu omusajja n'omukazi tebaba baluganda. Naye gwe Sheikh biyinza okulema.
0: Omukyala nogwe yali atambudde naye yali mukyala we.
4: Yali mukyala we. Naye bwe yali annyonnyola kabaka yennyonnyolako yagamba nti mwanyinaze.
0: Waluganda wa busiraamu. Allahu akbar.
4: Kakati gwe dai. Dai wa dai munafa tuwuliriza okusaaga tugamba kukendeze bwoba tosobola kujirewo ddala
0: bajja tukumanyira ebigambo byo ne wabanga oyogera bigambo bya Allah balowooza osaaga
4: otyo ekirala Sheikh ekiri wansi w'okwogera kwekuseka
0: okuseka seka nnyo
4: eno oyogera eno bw'oseka ekino ne bwe kiba kyetaaga okuseka seka kitono era olabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama emirundi gye yaseka bajogera babala mibale
0: yali mukambwe nga taseka ye
4: ng'amwenya bumwenya kati we yasekangako ne baga nti n'erinnyo lye eggego lyakoze ki
0: dirabise
4: ahanga kya
0: kyanjawulo
4: nnyo
0: kyewuunyisa nnyo ekimusesezza mu mbeera eyo
4: kati oyinza kubanga gw'oyogera eri abantu ng'ate bw'oseka
0: oluzinga amakulu
4: oluzinga amakulu n'ebyoyogera byonna ne bifuuka nga si byaki si bya mulembe n'olwekyo mu kutereeza ebigambo byaffe ffe baddaayi tuteekeddwa okwegendereza tosaana kumala gakola kintu kubanga ebigambo byoyogera byokka si byebiwulirwa naye byokola biwulirwa nnyo
0: byokola birabika nnyo
4: birabika nnyo okusinga byoyogera ensonga eyokubiri etugamba okwewala kwe kubeera nti okulabikalabika ennyo bakita kasiratul wujud fi nnansi nga buli wamu wonna w'oli ekyo kizira kizira eri daayi Sheikh okimanyi nti eriyo baddaayi nga ye yeezira kuwulira wali mukolo
0: buli awali akakolo
4: buli awali aka oliosa n'okayita buli awali akakolo abeerawo
0: sigazaamu ekitiibwa
4: sigazaamu ekitiibwa kubanga bw'onooyitiriza okulabika ennyo ojja kuba tokyayina makulu
0: Allahu akbar
4: buli Sheikh lw'oyitiriza okulabika ennyo oba oluzinga amakulu mu buli wonna nze Sheikh bwe tuba baluganda ka tukubira batuwuliriza ekifaananyi tuyinza okuba nga tuli baluganda tuli basatu oba babiri oba bana naye nga buli lunaku nzijewuwo nwali omuganda weka ngende mulabego nwali omuganda weka ngende mulabego omuganda weka ngende mulabego yabaddewo jjo ku ssaawa kumi ate nkya ku ssaawa bbiri nga wendi ate luli ndoozinga amakulu
0: gyali otuuka n'omukoowa n'omukoowa
4: kubanga afuuse wa lubeerera nze waliwo bannange batera ne bansabatera okunsanga nga tunyumyanyumyamu ebanga ne Abdul Wahab obula tolabikako bo bali mu kibuga muno balinamu amaduuka gaabwe balinamu emirimu gyabwe naye nteebereza oba oli awo nga nzijja kati bwe mba naakajja onfunira wentuula akatebe nokatuulyako wano
0: oluusi ne kasooda
4: nekasooda ne kakeeki n'obakukola ki n'okagula nenkanywa nenkya nenkomawo n'oluvannyuma ennaku bbiri nenkomawo kati mba nfuuse waawo
0: tutu ukechisera nga tebachi ya kufako nyonga luli itani kwa juwa doi
4: kati nse banange ntito babuza nzijenko lechi olia ugokola edati suja kunyumia onotawana neba kastoma nzenange ndia untu
0: ntude butuz kufuki lechi zibu
4: kufuki lechi zibu
0: mbira nja ayagala kujewe bintu ata otude wu
4: atomu kwa senso nyi tajia kwe uba ubako ata inokola
0: banange utubanga tuogira kuba walimu sitetuko makuba walimu boka wabula tuogira kumbele zibu na fena
4: zibu na fena okuchala chala sichirunji okulabi kenyo mubantu sichirunji
0: kasira tulujudu finansi
4: mbuli kisira baba jire baba no, lia ngotuse baba lia wata kusubira ngotuse
0: ila banyumye no kunyumye ati mugomulinde sawa 10 na 2 agenda kuba
4: kati baddu ba Allah echo chitu webula
0: Allah
4: mu bantu baffe abenganda zaffe mu mikwano jaffe ne mu bantu baffe betukola mu emirimu buli lwola bika oba tocha ina makulu eri bantu kati gwedai oteke do kubanga wewala nnyo okubanga tola bika labika buliki
0: buli mu buli kasera
4: mu bantu na ddala bokola mu mulimu guno gwa dawa
0: Allahu akbar
4: ensonga yokusatu obutakuuma kigambo kyo obutakuuma kigambo kyo mubimu mbitutawanya shekhi wange kwe kubeera nti abantu twogera nnyo ne tutuuka n'obutakuuma kigambo kyo shekhi abatuliza kambo ekifaananyi oyinza okubanga katugambe mulaganye n'omuntu tugenda jindi ku nsonga bweti ne bweti tusinkane sawa bweziti ne mukanya ku budde sina kindi nga gwo wadde obudde obwo n'okireka w'okyogeredde omuntu abadde alina byakola n'abireka ajja akwate ki
0: obudde
4: nga gwobire saawo n'obireka awo ayenda okutuuka wakubuuza nti owe munna kikitu nga sikulaba ya rabbi nabyerabidde
0: n'olabikirako akabonero k'obunnanfuusi idha waada akhlafa
4: kakati n'ogamba kale nsonyiwa hansonyiwa kati mbutakusonyiwa nkukolere ki onoosasula nze byenfiiriddwa okusobola okutuuka mu budde bwe twalaganye
0: omuwali mubagambye ogenda kusaaza ejjuma ya wano esitandika saawa mukaaga n'eddakiika ana mu ttaano n'otuuka musanvu ddakiika kkumi
4: nga abantu n'emitima gibeewanise baga ajja tajje ekigambo kyaffe tukubirizibwa okukuuma ebigambo byaffe mbeera zaffe zonna ng'obadde ofunye obuzibu obuteebeereka tegeeza mbudde kubanga emirundi egisinga obungi fe tupulaninga abantu ate nga Allah apulaninga ogenda okakkana ng'ebyaffe byetupulaninze ebikoze eki biganyine tegeeza abantu mu budde lwaki oyagala munno atuukiriza obudde ate yabakubira essimu gwafunye obuzibu gw'okubira munno oba gw'okubira banno tibannange nnemereddwa nfunyemu obuzibu bwe buti endagaano mugijjulule bwe kiba kisoboka mugijjulule era mu buli ngeri kisoboka musobola okujjula obudde musobola okujjula olunaku musobola okujjula wiiki omulimu gaffe gwe tubaye tugenda okukola bwe guti ne bwe guti tugujjuludde era owulira sheekhe bulijjo bakyusa nnyo ebirango emagala nti banna ekirango ekyasose okuyita kyabadde kigambo bwekiti naye mutusonyiwe waliwo ebigudde bitakoze eki bitalaze tujja bategeeza olunaku olulala
0: ne bakutegeerezaawo mu budde nakukyali
4: olwo bali ku kigambo kyabwe
5: kakati baganda baffe bakadde baffe bwe tukola omulimu guno ekigambo kyaffe tukubirizibwa okinywererako
0: nti omuntu aba akuyise kumukolo gwe nagamba nti imamu ye gwage no vunanyizibwa kumukolo gwange
5: nakulaganyiza
0: nokkiriza nti nakuza omwezi wezi tano kumi ekigambo kyo
4: ensonga ojja kuweebwa ekitiibwa n'abantu bajja kumanya
5: kyogamba ani nti Sheikh Siddiqui
0: oyo akuuma ekigambo
4: kyo ekigambo kyo bwe kiba bwe mwagambye kituufu yakubiddeko ntanankubirako nti ali ku ssaawa gye mwalaganye ekyo amiina ya rabbi kijja kutuyamba nnyo ate nga byangu nze ndaba byangu lwaki ndaba nti byangu kubanga gwafuna obuzibu gwotegeeza ono atafunye buzibu yasigala amanyi nti kiki
0: kyekyokitambulanga
4: bwetwateeseza ate si mbantu bokka abebweru n'abantu baffe abawaka abantu baffe abawaka bateekeddwa okuba nga batumanyi batumanyimu ebitendo bino byonna byetwogera byebayita sifatudai annajihu sifatudaiya annajihu gwe omukozi w'omulimu guno ng'omulimu gweoyagala gutekeddwa okukolebwa nga bwe gwasomesebwa bino otekeddwa okubyewala ensonga eyokuna sheekhe obadde olina kyogamba
0: ebitendo kamale okuvundulira muko abatuwuliriza
4: namusheekhe
0: ebitendo byomukowooze ali successful bye bino byetuli mukulabako twakalabako ekisookera ddala okwogera okulongoosa okwogerako oba oyogera mu bantu newewala okuseka newewala okusaagasaaga newewala okulimba netulaba ekyokubiri okulabikalabika ennyo weewale kasiratul wujudi finnaasi gwenga omuntu baitha we tukigaziyiza tetukikomeza kubaseeka bokka omuntu yenna owensa tolabikalabika tunuulira Ssaabasajja Kabaka lwalabika lubeera lwa nsonga era abantu bonna babeera beteefuteefu omulaba
4: ate oleesa ekifaananyi ekirungi ennyo ekifaananyi kyoleese sheekhe ekya Ssaabasajja talabika ate kyewunyisa ennyo ku ye kyemulabako n'ebigambo byayogera biba bisaamusa ate nga yabiwandiise asoma bisome naye mukitiibwa kye sheekhe yandibadde ayogera kumpi lunaku lulamba
0: kubanga abantu babeera bamwetekeddetekedde naye najja nayogerayo ebigambo byaddakiika ssatu nessatu zirabika nyingi
4: nazisobola okuba ennyingi n'atambula n'agenda era lwalwawo ko naaweza eddakiika 23 bakiwandiikako atera kulwawoko nnyo mu mipiira gino egyaki egyebika era abantu bakimumanyiiko kwegamba obutala gyokoma okulabika ennyo sheekhe bwe bumogo bufuna
0: oluzinga valyu mu bantu Allahu akbar bannanga abakyalakyala ku mirimu gy'abantu abantu bajja kugeya naam ekyokusatu nga kitulabyeko obutakuuma kigambo kyo kibi nnyo gwenga akola omulimu guno ogwa daawa obutakuuma kigambo kyo naye obanga tuli muwalimu faayo gwenga omuwuliriza kuuma ekigambo kyo mubanga muteeseza n'omuntu ekigambo kyo kyoba oteeseza kikuume akirisiba kumanyeeko ekyo nti ha wabanga Amiru Ssewanyana yagambye obwo obudde mukwati kyekyo kiyaga
4: mashallah alhamdulillah tugende ku nsonga endala ensonga endala etuyigirizibwa
0: eyokuna
4: okwefuga mu byokulya
0: Allah sikakoonerawo ddala awo
4: okwefuga baduati bannange basebo ne banyabo kuba eriyo ne banyabo basheekha ti abakola omulimu guno naye nsinga kulaba ffe basajja okwefuga mu byokulya aibu nene
0: kamogo
4: kamaanyi obenjale kuluma etya obo akamale naku mekatolia nayo okwefuga kikulu omulimu gwaffe guno gwa dawa Sheikh kankubuli nakino n'abatuuliza kamba bulire abantu bonna ekifaananyi ekyawamu percentage esinga obunene etunyooma okimanyi ekyo percentage esinga obunene mu percentage z'abasiraamu batunyooma ffe abawalimu
0: balabiddala nti oyo muwebuwi mmere kijja kuggwa nakuyisaamu amaaso
4: bati batunyooma mbintu bingi kuba tubyona buli tetujja byogerako lwaleero biggweyo neka tutambulire wano okwefuga mu byokulya dai tewali kamogo koba okoze obutalya nogenda ku mukolo kolo negubawo nebagukola nga wooli essaawa netukeyo kugabula n'osiibula
0: n'osigaza ekitiibwa ekyo niyo nabakulaba ngu ogenze ku layini webanga self service nopakira ebisowaani negendako n'omutwe nofuna n'essowaani eyokubiri n'ozikwata bbiri nga tegwe mwalimu
4: naye nga supu akola kyokweyikira
0: ekanzu gyoyambadde eyekitiibwa neyikako
4: shekhe okwata otya akaveera n'okassa mu kkooti kubanga ogenda ku mukolo n'okwata akaveera n'okassa mu kkooti omusajja omu yanyumiza nti baali ku mukolo gwa kiika kakati nga bwebagamba nti abawalimu bamaseeka mugende wano abantu abasigadde musigale wano tujja bagabulira wano bwe batujjamu emiteeko kati nga bayingira mu ddiiro nga batandika kusunda bintu ebintu basunda baleeta omucyere baleeta ki baleeta ki kati olw'okuba abantu bangi mu ennyama efuula abantu abatayiri ba buvunaanyizibwa n'eri gye basooka okujja mu kiyungu okategedde sheekhe bwe bagabula bwe bati enva ze basooka okugabula nga basa ku nsiniya baleeta eno mu kidaala
0: muruumu yabawalimu
4: kati olwaleeta olusaniya oluliko ennyama olinajjayo akaveera ke munsawo ennyama yonna yali ku lusiniya n'agikuba mu kaveera nassa wali mu nsonda waatudde kakati ono agabula ajja ayitaayitamu ngera bwomanyi nannyini mukolo ayitaayitamu kiki ekibulawo agenda okutuuka awo n'abuuza enva tezinnatuuka wano wano nasindise wano enva abantu bagenda kulya batya emmere etaliiko nva naye nga banne bamutunuulira bwe bati nga naye abatunuulira nga talina amuwadde ensonyi nkulayira allah w'ekitiibwa oyo toddamu kufuna hisima yonna mu bantu abo
0: abantu bonna abakulabye
4: naye kakati ggwe osuubira otya abantu balye batya emmere nga tebalina nva era olowooza nanyini kuteeka mukola essaawa ezo addeyo ategeke
0: yonna egundi enva z'abantu asatu byewamu genda ozirye
4: ate olinda endala ze baleeta ate naawe olye
0: seeka abaddu abamu tebekkusa naako allah kaabawadde
4: kakati obwadde ayi buleke
0: onjukiza seeka tulina ku lunaku olwessande waliwo dalusu y'abawalimu gyetera obeera nayo ebeera kibuyaawo ku masijidi ku salama road awo musoma bawalimu babeerayo bangi alhamdulillah ne musoma ebitabo ebyenjawulo buli muwalimu alina ekitabo
4: kikyasomesa
0: dokita senjala seeka hamza kayiira seeka kasimu kiyingi seeka fahadi seeka isa kakembo abo bonna bawalimu naye oluvanyuma lwokulya lwokusoma oluvanyuma lwansi limufunayo ekyokulya kiteeketeeka alhamdulillah mutula wa munga wali mkusani yeze nja ulu mkusani ye wateka kebi fi binyama nebye nkoku ni wallahi seka insonge ino kutefuga kubiakulia omudu asolo kwa tebi fi bion nanga wali wabitadeko nabiteka masoge nabidiyo mulundi gumu
5: ngatafu deyo
0: ngakute mukono guno gwadyo no gwakono atinga muwalimu
5: kati banno bagenda kulyaki ye bakutulurira batya ye gwo biryo tane bikukka mu rubuto ddala ngoli mativu
0: waluwo waluwo mugobali kiro rusenye bagamati omuddo nalabika muyala nnyo katumuleke we batya badu bayoge nalabika muyala nnyo bambi katumuleke na tasunyuwala ilani alusigala kuyika
5: nga wa yeyogeza hao omuzizi azizi ya ntwe ewe vintu vyo nevita sani de gwedai nkwe gairi de nevo vanga wasu zenjala
0: tolagabantu mpisa zokuli umbako wa Allah
5: mpisa zokuli ya olaba kumanya nsongeno nkulu nyo sebo nabatuliliza Nabi sallallahu alayhi wa sallama okulia ya kuteka kama teka ya igiriza na agamba ntisamila
0: nga tunata andika kulia elinya lya Allah njuri sumi ugambe mti bismillah
5: na yomu ndo afanna wati ya inzano butasama bismillah
0: romululu mbiti diwe
5: eteke liyo kubiri wakul biyaminika
0: togezana okoyisa mukono ogwa kono koyisa diongo oli
5: koyisa odyo
0: omusiramu seka bayida we nsonga jikone ko nyo olwale kirabise nyo mu bantu abasiramu nga iya koyisa kono bamanyiza koyisa kono nga iya buli kyakoyisa kulya kono kunywa kono
5: bobo oli mulema awotasina mutawana nebo bango osobola ojikira omusajja yaje wa Nabi sallallahu alaihi wasallam na amugamba nti lisa dio Nabi na omusajja naga nti sisobola kulisa
0: dio yali mulema
5: echi hadisi jegenda kiraga nti yali mulema
0: yali ayogeza malala
5: yali ayogeza malala Nabi na amugamba wala mastatuata
0: tujja sobolera ddala
5: kati oyogera butu butasobolera ddala enjogere ye kakasa ndi musajja ono yali ayogeza malala namugamba wala mastatuata kati oyogera butu olwa malala ne bw'otasobolera ddala era ne kituukirira n'alemalira ddala
0: Allahu akbar omukono negulemala
5: negutaddamu kukola
0: bananga abaliisa kono ensonga eyo mujitegereze
5: okujja kongo muntu oli mulema omulema tawalirizibwa eddini entawaliriza atasobola
0: la yukallifu Allah nafsan illa usaha
5: illa ma ataha kwa olaba nti Allah atugamba nti kyosobola kikole naye okuliisa ddyo kyangu nnyo waliwo enjigiriza ya sitani egamba nti bw'oliisa ddyo obamba nnyo omuntu
0: bibano betula abali muzi hoteli nene nga omukono ogwa ddyo gwe gusala gwe kutya akambe
5: ogwakono
0: gwe gulya
5: foko gwe gulya enjigiriza ya shaitani era erowoozesa banyinibo banyiniyo nti bawagula okusinga ku bana abaliisa ki naye mu fikuhul hadisi baruga nti ekiri mu hadisi eyo Nabi atandika kuyigiriza mwana muto. Kati bwe bayigiriza omwana omuto, ate kiri kitya ku
0: ngomukulu oli awula nnyo.
5: Bannanga okulya.
0: Wadde okyatuwa empisa ey'okubiri, empisa y'okulya. Okuliisa omukono ogwa ddyo.
5: Okuliisa omukono ogwa ddyo. Kikulu nnyo. Kubanga nabi yagamba muhadithi endala etali eyo muhadithi endala nagamba nti lianna shaitan yaakulu bisimali wa yashirabu bisimali
0: shaitani webeerya yeekozesa kono era neweebe enywa mukono gwa kono teguva tebatengana
4: na yate mufiko hul hadisi batugamba nti sichi echo choka na efima fima watu ni kathir yo shaitani tambulira ku kono
0: segeza tufeyo nyutwe wale okole ibintu bya fenga kosa kono
4: nga tukolesa kono
0: zibaitanga bajaji aba fenga kono kono
4: na yate kono kono eliyezo butonde chetugambi chirinti okujjako ngoli mulema kwa waliwo muntu tulaba nabantu abawandisa kono ngo muntu yeddyo yagana nena njogera kono musomesa omukugu ndangamba anti ekyo kibaki kiva ku bazadde kugayalira mwana oyo n'abasomesa naga nti omwana ne waba wa kono osobola mukyusa na wandisa ddyo nebigambo byomumanyi babi wechitibwa nenda bange kigambo ekyo omukyalo oyo kiyangamba kisoboka okuba ekituufu takati mukulya shekhe waliwo empisa nyingi ezigobererwa emu ku mpisa ezigobererwa mu byokulya bwe butavuma mmere gyotalya eyo na yenso bitu jigwamu nnyo ekika ky'emmere bw'oba tokirye naddala nga tolya wekka olya ne banno ekika ky'emmere gyotalya oba gyotayagala wabyanjawulo waliwo gyotalya ng'ekukosa ne wabawo gyotayagala ng'omuntu togivuma kubanga mukugivuma ogitamya abandi abagirya
0: Oba bandigiridde.
4: Tovuma kintu kyotalya. Min adabul akl. Wa min adabul akl aidha. Tosaba kye batakuwadde. Ogenze wa mukwano gwo omulabyeko yejaze akutegekedde alese ku meza n'osaba byatataddeko.
0: Green zinga sizirabako.
4: Ani yakugambye nti jeziri. Ani yakugambye nti nazo jeziri. Erebyo bwe baddaye tubikola nnyo ku mikolo gye tubeera. Saja naleta nyama n'obuze enkoko. Mungeri yakweka zakaza nemanya eyakuyisa omuswaza.
0: Allah.
4: Olwo saba kyatategese oba omuswaza.
0: Omusizaamu amaaso.
4: Ngasiraba nkoko nze ndya nkoko enyama sagala ate ogenda okulaba bwe banga gyeri ne baleeta enkoko ng'ate n'ennyama agirya endya yaffe sheikh ovaawo ng'okakkanye waliwo olala gye twali ku mukolo sheikh yenajja nga w'amaanyi nnyo manye mulimu basheikh ab'amaanyi bwolwatuuka bwe pa naga nti ze mumpe obudde nsomese emu sinamugamba ti nedda seka twatadde sedda puroguraamu eno tutambula neno neno neno n'agamba nze mumpe nsomese njagala genda n'akalubira omusajja yali akulira omukolo tusala yamugamba nti kalisomesa n'amuwa n'ayogera n'amugamba sheikh tukuwadde eddakiika asatu yali ramadaani tukuwadde eddakiika asatu naga nze tebampa budde nze mputi obudde nze ndi seeka mukulu nnyo wano tompa budde n'ataataaganya omukolo gwonna
0: jukira yasoose kutaataaganya budde
4: yasoose kutaataaganya budde n'omukolo gwonna gutaataaganya alemedde kazindaalo naye gwe ddala sheekhe eri gye twavudde waggulu twagambye wuliriza ku banno daayi omutuufu awuliriza banne era kino nze nkiraba nnyo sheekhe naye ensobi tugikola baddaayi bagenda ne tubeera ku seminars ku ddalasa naye nga bakuwadde okukola ki okusomesa oli najjambudde bwe bwennyini ate bwe buggwako n'agenda gwe lwaki toyagala kusoma ku banno omanyi kikireeta ekyo sheekhe kwe kudda mu bye baamaze
0: Mluwota uliza kubano. Osoro kuda mubinyini binyini bivato nyeko.
4: Ogeno kulanga wandu wafuna njizwa wakua trampola mpola ingato zaabwe. Nga bagenda. Wanga baumula muka wabweru balindo mulala. Wanga batambulira ddala. Eze sobi nyangu nyoku ze wala. Bomanya nti ogenda kusomesa kusawa mukaga. Darasa yatandise nya. Wachiri bera umu kutandika. Oulire muno asomese zatia. Bwa asomesa kubi wabado tegese. Chusa.
0: Oino budi bunene obuchusa.
4: Na yoku gama ti, nzema mpita mmeka, nti mkaga. Noja kumukago, lumala, no duka na ugenda. Bano vano oliva soma kodi. Olikolo otia disaji. Sheka tufunye vizibu binene, mudini ya feyo busiramu, munsomesa ya fe, badai. Obuta disaji inga kubye tusomesa. Obuta disaji inga kubye ugenda kuogera. Obuta disaji inga kubiri womu nsi. Buliruwa menango yogere liyaba, nota gera agena nyabi yogera na viri monsi mbodobo. Oba feria. Mburi ya saga la chogera, nesi na sinaga.
0: Sinambu shira la chitu inze kwa.
4: Oba feria, obole mele dua. Ote kwa sheke, okubela ndi omusomo guno gwoso mesa, oguli retinga nembeda
0: zaba,
4: ntu habali uo mbodobo.
0: So,
4: banangi. Okwefuga mu byokulya. Enamba ya fe namba meka namba
0: ya namba nya oli kushikumisa katonyeza mwenda pale FM ekula ndio mtu wa bulijo kiguno bakari sidik ndi ni Sheikh Abdul Wahab Kizito munnabu ku kusafi tutunulira empisa oba ebitendo bya dai omulunji omukowozo omulunji naddala abawali mu abayimirira ku kituti biauni lai subhanahu wa ta'ala abangi tufeyo tulongose ebigambo byaffe tulongose mpisa zinu zetulabako zetuli mkusumako biithi ni lai itabaraka wa ta'ala tuli okwefuga mubyokulya
4: kulia
0: siko genzi na okuna kunsonga nti utavu mamiri uhuli au gujokoi abichala baine nsonga tugeze wabanga bawi emiri jali te waka nga wewe sobo ziwe bijanjalo na kawunga.
4: Naam.
0: Mkazi na ufumye statement. Eh. Omuntu alabi no mujanjalo guno no muunga.
4: Naam.
0: Allah. Abira koze chonono.
4: Nyo. Aba koze byonono bisatu. Ekisoka avumye mmere. Kubange mmere yo javuma. Eriyaba jino nyanga tebajiraba.
0: Allahu akbar. Tabira tiyebaza Allah chengira cha muwadde.
4: Tiyebadezi jake chonji. Echisobye choko.
0: Allah.
4: Banja abano onyaka unga. Nebe janjaro.
0: Ngache babifuna.
4: Okumale nakuwo be miezi. Eche chisobye chiba chimu. Echokubiri. Abate yebaza Allah muwadde cho. Echokusatu. Abanyo omodde ba.
0: So Allah kisasi ya.
4: Aba nyomode ba. Oba nyomode ani. Yenari gwali wansiwe. Nga ya mpaka siza ya mulete la biyalia. Aba mazo mwenye omola. Na yate nga chito nonyo. Gwate wa nyomode de Allah.
0: Atoruba.
4: Takati banange. Tuina okukiriza. Mwuli mbera yona. Allah jaba atuwa de. Bwatu anguiza, abatu gezeseza. Atebu watu kalubiliza, abatu gezeseza. Na yate bwatu anguiza mumbera yona. Abaku situ dedalo kufa kuoyo, guata kozechi. Guata listu de.
0: Yeah.
4: Esunga ya fendala.
0: Yokutano.
4: Buevuta wana program.
0: Na guba kusula kubusuzi siu.
4: Hey. Echo chivi nyo. Ya tuga menti. Bionaka tuga enti vivi nyo. Gwono visenge kamuganda wafatu uliriza. Obuta wana program. Mumbera zomu ntoho obuvunanyizi. Wachivi nyo. alowozebwa okuba obuvunaanyizibwa kibi nnyo nnyo obutaba na ntegeka gy'otambulizaako mirimu gyo. Omuntu n'akusanga awo n'agamba nti mperekeraako egini nti kale
0: n'otambulira awo kikugendi.
4: Bwe mutuuka eyo n'agamba ha kale tekale nalabide nfunyawo puroguramu wano kati kaŋŋende ejjinja
0: tugende.
4: N'agenda ejjinja yatambula akola mirimu gye gw'ogoberera bugoberezi. Ekyo kyakabi. Waliwo abantu be mmanyi nga ye buli kiseera tabeera waka. Ku lw'omukaaga ery'omukolo egindi ne ku sande ery'omukolo egindi baba bakyali ku mikolo egyo omuntu n'afa. Omukolo ne baguyimiriza ne bagenda ku kuziika. Olumala okuziika ne bagenda ku dduwa. Oluva ku dduwa ate embaga n'etuuka. Nga ye olubeerera talina puroguramu ze ng'omuntu. Ekyo kya bulabe nnyo. Era baddwati bannange kamba kuba akaama. Bw'obeera bw'otyo oba ogenda kufa ng'oli munaku.
0: Tobeera nankulaakulana mu bulamu.
4: Toba nankulaakulana mu bulamu bwo ng'omuntu. Tobeera nankulaakulana mu maka go. Tobeera nankulaakulana mu banno. Obulamu bwaffe buno Allah bwe yatuwa yatuwa essaawa 12 mu lunaku. Ye ayagalamu eddakiika ntono nnyo. Sheikhe buli swala katujiwe swala ezisaliwe emisana buli swala katujiwe eddakiika mmeka?
0: Tujiwe
4: eddakiika munaana. Kakati bw'okubazaamu omunaana ku emirundi esatu
0: ez'emisana munaana kumi na mukaaga abiri mu nnya
4: ezo Allah zatwetaaza ezetteeka. Essaawa endala zonna ezisigaddewo yazitulekera twetetenkanye.
0: Obudde bwonna obusigadde
4: yabutulekera Allah subhanahu wataala tubukoleremu ebyaffe. Kati gwe olw'okuba oli ddaayi olowooza nti obulamu bwo obutadde mu mikono gy'abasiraamu. Ekitasoboka. Nakugambye Sheikh nti abasiraamu abasinga obungi tebatwagala ngaffe baddaayi. Ekyo si kirumamu.
0: Akwagala lwakaseera lwakizibu kye.
4: Akwagala lwakizibu kye kyalina olukimala nga biwedde. Kaakati gwe ddaayi naawe olina obuvunaanyizibwa obukukwatako gwe ng'omuntu. Olina obuvunaanyizibwa bw'amaka go. Olina obuvunaanyizibwa bw'abantu bo. Abaana balina okusoma n'ebirala ebiringa ebyo. Bw'onoozannyisa obudde bwo ddaayi
0: ebirala bigenda kufa
4: ng'owerekera abakola ebyabwe. Ekyo kinnuma nnyo. Owerekera abakola ebyabwe kubanga ne oba wawerekedde mugagga mukwano gwo yatambula akola. Kanomala olunaku lulamba bwe mba mwawukana kuba olw'okuba yagulidde ekyemisana n'akusiibula noddeeka. Kati abeeka ogenda bagamba otya? Odda mu ntalo kubanga waliwo ebyetaagisa
0: ate byotobirese.
4: Ate nkyo era olina gy'olaga olw'okuba tolina puroguramu era nkyo olina gy'olaga. Bakyala baffe bakyala b'abaddaayi ne bawangaalira mu mbeera enzibu. Abaana b'abaddaayi ne batasoma be bagoba enkya n'eggulo. Baddaayi baffe be bagoba mu nnyumba z'obupangisa buli kiseera. Kubanga tolina budde tokola mirimu gyo ng'egy'omuntu egikuyimirizaawo. Abaana bajja kukulira mu maka go ng'ekifaananyi kye balaba tebeegomba ddiini.
0: Yes. Tebeegomba kubeera nga kitaabwe.
4: Tebeegomba kubanga kitaabwe. Kati bwe bateegomba kubanga kitaabwe olowooza beegomba kuba ki? Bannange tubeere ne puroguramu baduati. Ekimu ku byateesaawo puroguramu eno kwe kwetereeza.
5: الدعوة إلى الله
0: وأخلاق الدعاة
5: كويتريزا omulimu gwaffe tukukole ngaddana naffe tetwerabidde kubanga Allah agamba subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tannisa naswibaka
0: minadunia

0: chiri chandiko ziwala tanisa na sibaka fidunia na bagamba banarulimi nti mimu eno ya tabughidhu
1: ikwe waza
0: tabughidhu erondo bamu nti mu byonto byonna ebiri mu nsi ebikukwatako tobyerabira okitegede wala tanisa na sibaka mina dunia bw'okola emirimu gino ejja dawa ayate werabira nti nawe mu nsi oyinamu omugabo naye mugabo ki ogw'ebyo ebikwatako
1: oyina obuvunaanyizibwabwo
0: nga ggwe
1: tewerabira
0: tewerabira
1: obutuukiriza
0: enzibuno eyo gitegedde sheikhe tewerabira okutuukiriza obuvunaanyizibwa neweesiba kubwa ddaawa nti fe tuli bakozi baddaawa tuli bakozi baddaawa naye ngenke omwana wo
1: tasoma omukyala wo alya bubi
0: mukyala wo alya bubi
1: ayambala bubi
0: ayambala bubi tewerabira wadde okola omulimu guno naye tewerabira omugabo gw'omu nsi otera okuba ng'olina gy'ova nga ne gy'ova wateredde mu ngeri yonna allah gy'aba akusobozesezaamu naye nga si kwerabira
1: Naam. Bade kuchikumu msamu katumizi mwenda pale FM ekola ndio moto wa bulijjo. Bobudde bobu no bugendirira. Tunatira okuyingira musawa musanvu.
0: Inshallah.
1: Naye alhamdulillahi rabbil alamin. Tumwe bazawashi wallahu subhanahu wa ta'ala okuteekawo radio pale eno.
0: Alhamdulillah.
1: Era ne tubaza ne bakama baffe kubanga bintu twali bijjewa. Amazima macho. Sheikh Abdul Wahhab Kizito. Twali mujjewa. Alhamdulillahi rabbil alamin mwe bali kuuliza bibitibwa na dalaba kuuliza program yenu ebire itambulide mu budde obwa waguru nga abamutandise no sumagira abamufi okubaka estikano kakuba nawe no koma wengulu naye nga nafe twandi bade tukola sumagira alhamdulillahi rabbil alamin tuongera ku nsonga za sifati dai annaji ku bitendo byomukowozi omuwalimu oyo ali successful abatu ayunze ko oluvanyuma waliwo abamu abeera asumagira muko nagira nadde enguru kamba jukizeeko bitwakalabako seeka yatugamba ebiri ebitendo musanvu ebisooka okwogera tereza ebigambo byo byoyogera weewala okusekereza ng'oyogera weewala okusaaga ng'oyogera weewala okulimba ng'oyogera ekyokubiri weewale kasiratul wujudu finnaasi okuyitiriza okulabikalabika nnyo mu bantu nga gwe buli wabeera ensonga gwe wuuyo buli wabeera ensonga gwe wuuyo gwe ng'omuwalimu weewale nnyo okulabikalabika ekyokusatu obutakuuma kigambo kyo abawalimu tukuume ebigambo byaffe leka kukola puloguraamu nga mukaaga ku lunaku lumu n'otuuka n'olulemererwa okuuma ebigambo byaffe ekyokuna okwefuga mu kulya ensonga eno seeka naajogeddeko tetwogera ku bawalimu bokka wabula n'abantu ba bulijjo tolaga nnyo
0: muyabawalimu
1: etusaako ennyesira weewale nnyo okubeera nga olabikibwako akabonero akatali kalungi mu mbeera ez'okulya gwe ng'omuwalimu ekyokutaano obutaba na puloguraamu gwe nga bwe bakusuulako busuuzi puloguraamu n'ogenda naye ateera nedda beerawo n'enteekateeka nina omuwalimu wange yansomesaako ku yunivasity bamuyita sheikhe Ashrafu Mutagubya naye yatugamba nti omuwalimu oyina okubeerawo n'amateeka ago kwotambuliza obulamu bwo
0: otyo yayogera ekigambo kikulu nnyo
1: nti tebakusuula ku busuuzi gundi pulogulaamu nti naawe n'otambula n'ogenda nedda bateekewo enteekateeka nti oyo bakumanyi nti oyo oba omwagala wiiki bbiri mu maaso olina kukola naye puloguraamu leero kasita osuka olwaleero imaamu kasozi naye ayina amateeka ge tutera obeerako nawe yiwano ku radio paalo ndala ku lunaku olwokutaano naye olwokutaano ekiro lumu yaŋŋamba nti nze omuntu wankubeera essimu nambuuza nti yono imaamu kasozi mujjako nimubuuza lwaki yagamba nti gwokubira atirisi woobanga enamba togiyina oba togimanyi oba toli shuwa gwokubidde sooka wenyonyoleko nti nze kigundwa bakali